0: ọrun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan baba agbe oga laaro yi o ene to peye fun ene ti yin ye iwo lo peye o iwo niyan ye ninu idile kokan fun anu re iran lowo oju rere to ja si fun wa da ope wa oba angeli atiyan oba angeli atiyan oba angeli atiyan amanyan ologo oluagba ope wa e ba n se haleluya gbogbo eyin alaye e si haleluya eyin ti ota ori mu e ke haleluya eyin to kunkun ori mu e ke haleluya eyin taye o pa lojiji e ke haleluya eyin ti ota o gba ogo lori oro aye e ke haleluya eyin wo lọlọrun da bobo e ke haleluya eyin tona tuntun ma la fun e ke haleluya eyin te ma bimo te ma jere won e ke haleluya eyin todun yi ma dun fun e ke haleluya eyin tose yi ma da fun e ke haleluya eyin ta ni ko nu pakuti ota e ke haleluya eyin ta jere wahala lori omo e ke haleluya eyin te ma kole te ma gbebe e ke haleluya eyin te ma lowo te ma ri je e ke haleluya eyin ti lako ilu oyinbo ma si fun e ke haleluya eyin te ba si ota je e ke haleluya eyin to gun aye oni bori e ke haleluya eyin te ni jona male e ke haleluya eyin ti olorun oja fun e ke haleluya eyin tojo yin ma dale e ke haleluya eyin tayeraye ma wo san e ke haleluya eyin tolorun ma sanu fun e ke haleluya eyin ti ori jeri mu e ke haleluya eyin taisan oni de mole e ke haleluya eyin te ma gbeto yin e ke haleluya eyin te ma ri promotion gba e ke haleluya eyin te ma wo po ola e ke haleluya ogoboruko lu aloga ogoboruko lu aloga ogoboruko lu aloga era anuba era anuba era anuba mami era anuba daddy era anuba gbogbo eyan era anuba ogoboruko lu aloga ogoboruko lu aloga ogoboruko lu aloga ogoboruko lu aloga laye te wa e o ni riba no je laye te wa e o ni ribi wa la o ni baye ewo ogo to je ayiraye pana re baye e so yin pe ohun ti eleda mi ki je
1: ohun ti eleda mi ki je
0: taye fun mi je
1: taye fun mi je
0: eje jesu
1: eje jesu
0: paworo re
1: paworo re
0: e so pe ohun ti eleda mi ki je
1: ohun ti eleda mi ki je
0: ti aye fun mi je
1: taye fun mi je
0: eje jesu
1: eje jesu
0: paworo re
1: paworo re
0: afunje okunkun
1: afunje okunkun
0: ta fun mi je
1: ta fun mi je
0: loju ala
1: loju ala
0: eje jesu
1: eje jesu
0: paworo re
1: paworo re
0: ohun ti eleda mi ki je
1: ohun ti eleda mi ki je
0: ti okunkun fun mi je
1: ti okunkun fun mi je
0: teni ya fun mi je
1: teni ya fun mi je
0: eje jesu
1: eje jesu
0: paworo re
1: paworo re
0: on tele da mi ki je ti mo nfura mi je
1: eje jesu
0: gba lowo mi latoni lo mo dominira be lu mari jesu oluwa wa
1: amen
0: gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun beyin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo o agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo o agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yin ana iti ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi ana iti ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew
2: baba mi
0: mo n so lana wipe iwo ogo abere lana awon eyan n pe mi pe se looto lọlọrun lewo ọlọrun lewo o se n to wa laye ko si nkan kan to wa laye ti o lewo Matthew okuta ko gbọdọ fi ori so irin yo se kini o yo fo eye ko gboro fo ori sokuta o no ze gini o no fo e sa bo mi se se guru to se gbara yin Matthew ile ni o fa mu o si mi bayi ba tun wo nkan sa se ri bi na se lagbara to o gan ko gboro kori bo mi kaluku lo ni iwo ti e so wa mi bayi o wa mi bayi kele wo olohun ko gboro foju re a eni keni gbogbo nkan lohun le se for God all things are excuses are you know the past God can never show himself physically ko wa so pe aworan olohun ke wa do re Moses se gbogbo gan ngba ya bible so yi pe Moses o ma ri oju koju emu ko cloud la san ni Moses ri cloud yen ma so kale o ma ri cloud sugbon oju ko se kini o foju re akoyin si re lori ina njo loju e ni ko le ri ewo ti Jesu oni pe ko gboro teriba fo tani fo satani abo teriba gba na olohun oni gba ori ngba ti satani to wa fe gbera re ga ju olohun lo olohun so pe o fe je magile o fe koja aye won de le ku olohun so kaluku lo ni kini o oni do and don't adam at eva ta so lana un ta won gboro se eso yen won gboro je immediately tan je gbogbo ta fun won won withdraw re be na leyan omo olorun tin je ta mewa Matthew ewo ogo ni nje esa o so ri baba nji ya de pastor tin so fun pe o gboro sanda mewa koni si nbe o to mo so fun omo olorun tin je akoso eskisa so ri pastor to ni omo san koni si nbe nigbati o ba n doju ko kini iwo lo doju ko ke esa won won ti solu won ni ki solu ko lo se rubo o na lo se kini o na lo se igba samuel de samuel ni wa eto se rubo o lawon eyan ni an ti mi won ni lo se ta lojiya samuel eyan ni abi solu solu lo jiya mo gbadua o ni jiya o ni ya o ni jiya o ni ya Matthew ewo alaboyun wa alaboyun ko ti ye be nsin to ba ti loyun ma so fun pe ma mo me gbona o awon kankan wa to gboro se kini o to gboro je ma o awon ogun kan wa to le se kini o bi be ko omo to gbe sinu yen o le se ni jamba o abi be ko ni bo mo to ta gun le bi bayi Matthew se mo to le je yo esa te ba ti buyo sinu engine re ki lo se le je o ti tan ni e wo o wo ti ma mu wa yen ka mi ti lonu bibeli o wo ti ma mu wa bo wo ba leroro te ba mu eri eti te ba fi si Matthew kini o se o ma disappear o ma gbe mo be ni ewo re le se kini le fun wo akadun ti ma mu yan owo mi mewe wa akadun ma mu tele o ngba jo teni kan so fun bi a kelebu nte ti di person na be o ni die iwo lo ki ka yen lo ki bo igbanse la ro kutukuru Matthew gbogbo ka ti mo ki bo gbanse gbogbo re akadun o se kini o ko mu mo in his kind of reason mo ti ma ewo e mo de fun je mo gbadua ewo ogo taye fun oje loruko Jesu ayeraye pana re bayi Matthew awon kankan wa di natural mo try re kini kan be okay igba ta lo si program ori pari eso kan ki loruko re were pe mo wa ja mo wa ni ke wa gba ke ba ntoju re gbogbo yin wa nsa ma bere pe ki le nsa si e wa ni were pe bi pe ko fo si ka je kikiri yo kan leyin orun kini o se wo were 20 minutes ni sa were pe to ba kan leyin orun were seju melo ni 20 minutes wa jiju eri jante o ti je ewo o ti fi nkan ti o ye ko fi kara o ti se kini mo pe Matthew o ni je ewo ogo igba se ngba mi mo agan mo de toilet lojo yen gba ya wa ninu face me and slap you mo wa ni ta lo wa toilet ta lo wa bedroom e jade won ba so pe mo awon bi si ni o awon ma to jade o ngba mo ri pe kini yen ti mu mi mo ba ni nbo nu ogo ki nbere Matthew bi mo se bere lo le bayi ase kini kan be won pe ni ipin mo ti bo pata ipin bi mo se gbedi lo le bayi Matthew to ba je pe idi lojo iba mo dun mi sugbon tojo opa Mose won ni kini yen se kini o on le ho in le ka mo ke o wonu opolo mi o se kan igba si o wa kini reason mo lo kolu ewo mo gbadua o ni kolu ewo ewo ogo o ni je ewo ogo o ni je o si ye samu to fe ka fun yere pe yo ju o Matthew ja gbagbe ko ti ye be nsin ko si ye Matthew won ma ni mo se kini mo pe Matthew ewo eyan ni colos ewo eyan ni kini o colos iwo lo wa won mo tan to wo aye won ti tan loju ese to ba ti mu bayi yo la ori e mole wa ma ta to lenu wa ma se si nigba to ba ja kota o bo ni mu o bo leti enu ri o wu Matthew ba re ba to ti bale kini yo to pe wa mo si wa mo si wa mo si odun abi eko why but it tastes a war. There are some things you don't tamper. My last experience, Matthew, ma se kini mo pe mo gbadua e wo go to je aye aye poro re bayi agbadua fo mo pele kan agbadua fo fu oyun olorun ba dahun oyun ba duro sila osu kini osu keji osu keta na ba travel oyun ti ku osu melo osu meta won wa nbo lati travel Matthew lo ba ra won eyan ti nta asala lo na ba ra asala lo ba bere si je asala lo yoyun osu meta afin gerere ko tun ti loyun medicine mo ni ki lo je olawusa ta n gbe ko sun mo di awusa ki lo wa de be ki lo se kini mo pe ki lo wa de be o ni die n tori pe condition to wa won ki se kini o won e je nbe mo gbadua gbogbo ewo to fura re je ayeraye pa oro e bayi Matthew baba kan sori ti ma so ti bibele fo ma tun so tinu aye fo ko le yo so ma pe mo ti so ta damu ati fa mo ti so tolorun mo ti so ti jesu na mo so nbo o mo se rin jina ma se rin jina Matthew baba kan be labule wa so gade ma mu mi fe daru kore o wa mu siga de stage o wa so fun ni doctor pe ko ma fowo kan siga mo o ipe o ti ba ati eje ipe edo furu re ipo ti baje pe to ba tun mu siga iko le ku o osu kini ma yan mu siga inu gugu aba ndun ko ma mu siga mo osu keji osu keta Matthew ko mu siga mo azen tan wa ni so ri mo dijo kan mo ba wa baba yi ijo kini mo ori ijo keji mo ori ngbo dijo keta na ba lo ri nu go laarin ogede o ti doju bole o wa gbe siga senu o lo mu siga yen ninu go ibe lo ku si o si lo je ewo mo fun je o fun ra re o lo se kini mo pe o lo fun ya re je ewo ni go to mu ewo ni siga to mu o n pa ra re die die ni gbogbo ewo ogo to n fun ra re je loni eje jesu o ya kokoro e bayi o sami o ya kokoro e bayi e bi omo kan inu leyi oruko re o je Samsoni iwe onidajo chapter 13 iya Samsoni o nsokun won ni kini palekun olohun oloyun o ohun oloyun angeli ni olohun o fi ya omo je o iwo lo fi ya omo je rare o ti to mu ni ojo oloyun ba nka onidajo chapter 13 iwo kalati verse 1 ma gbo o
2: okunrin kan ara sora si wa
0: kabibeli
2: si idile dani oruko re asi ma je Manuel obirin re yagan ko si bimo angeli olu afara obirin na
0: ipe
2: o si wipe
0: Kasi kiesi,
2: wọ́n yàgàn, wọ́n mọ̀ sí bímọ,
0: wọ́n ìwọ lóyún,
2: wọ́n sì bí ọmọkùnrin kan, jẹ́
0: nítorí náà,
2: kí èsàrà,
0: mo bí ọ,
2: má
0: se kíni o, àti mínírààsì o, ń ya ka bíbélì,
2: àti
0: ọtí líle,
2: má
0: jẹ ǹhàmọ́ kan,
2: nítorí kí èsì, wọ́n lóyún,
0: tó o bá ti mu tí, tó o mu wáìnì, tó o mu gogoro, ó se kíni o, ọmọ ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀. O de nfo ti paro nu re ko mo pogo ohun lo npa fura ohun mo gbadua ewo to nfura re je aporo e bayi ewo to buru ju laye oni ese won ko gbadua ohun anu asi fun Matthew o ba di lola a mo tesiwaju ewo ogo to je baba mi poro e bayi be lo ma o se be e ja pade no program ni challenge loni mo ma wa ni challenge ni opposite Genesis ni no more war bus stop mo ma wa ni egbeda every first Friday ma wa ni egbeda ni water bus stop ni yana paja ba tin lo sona alagutan ni opposite police station water bus stop ibe ni mo wa ni first Friday mo nbo wa dororo le lori God bless you aye kan to wa yi o ni je
1: amen
0: lo ma ri no

0: gbogbo eyin omo Olorun ti o gbo ohun mi jake jado agbaye oruko mi oyi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo seed of Kaigori church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan gbogbo eni bari mi gbo mo pe agbara Olorun sokale nibi kibi to ba wa oya gbagbara loruko je oya gbagbara agbara meta de mo fe bere agbara owo agbara ipo ane agbara ti se ti emi mo gbogbo eyin te ba gbagbo loruko Jesus oya gbagbara
1: amen.
0: Oh my God. Oh ya babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: Babara.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Babara. Iwo kan mi. Ma se sun lo o. Babara. Oh yeah.

0: Adelogo Osu Fise Akesa 2026. Gbogbo anybody mi gbo mo so tele o ya gbagbara
1: amen
0: kayali ha ha o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: lai si e meme ma ofo ni eniyan loruko jesu o ya gbagbara
1: amen
0: o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara ẹyin ti ese pari ile ko iwo ti o ti mona bayo abi kloka ti emi yo se gbogbo bi o ba tin gba mi ma bon camp ma ba mo ba to eso na loruko je o ya gbagbara
1: amen
0: wo gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara kosan to mo dafidi lagiju agbara olorun lo gbe jade woli da ororo le lori o de bo si ipo oba 1 Samuel chapter 16 gbogbo ni bari mi gbo ipo wo lo wa ni waju e promotion wo lo fe aye wo lo wu e ilu wo lo fe lo ami ese pataki nbi o ya gbagbara gbagbara gbagbara life feel ala kun iwe ori ke wa ese kejile logo bo ba gbagbo mo gbadura loruko jesus agbara ebuku olorun ko wonu aye
1: amen
0: oh my god o ya gbagbara
1: amen
0: ah o de joko o sami awon eyan dide won sami won joko mo gbadura o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: gbagbara
0: gbagbara gbagbara gbagbara ti ahan ti o se ahan itojade wa mo gbadura gbogbo anybody mi gba agbara ti ni oro o ya gba di taronomi ori kejo ese kejiri logo o so pe yes
2: suba ki wa ki ran ti oluwa olorun re nitori pe
0: yes
2: o lo fun ale agbara lati le oro
0: agbara ti ni oro o ya gbagba aya galabazo ni ya rafa o ya gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba to ba wo content yen o fun oni agbara agbara saju ko to ni oro lai si agbara ku si oro agbara lo ma de ti oro ma de agbara lo ma de ti ile omo ma gbo mo duro agbara lo ma de ti ise adije agbara lo ma de ti contract a wole agbara lo ma de ta form visa agbara lo ma de to na la agbara lo ma de to go ajade eni kan gbo mi sa loruko jesus o ya gbagba gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: gbagba
1: gbagba
0: kini kan be tempe skill beni bezalet ko ni ogbon tele Exodus chapter 31 verse 2 to 5 olorun fun ni ogbon to ma fi ko ile ko ni ogbon yen tele but olorun fun ni ogbon yen agbara kan niyan to ba ni skill kan o le so di ogun abaye e le kan ri mi gba sa mo duro mi o da duro mo soro mi o da

nyese ke jese kata de logun ori oju eregba agbara kan oju rere loruko oluwa to da ya ti orun mo so fun pe oya gba agbara agbara agbara agbara agbara agbara agbara agbara agbara agbara leyan fi ni eri ti o ba sagbara ko se ri enikan ri mi gbo mo duo bi ko ati ri ju olodumo ri mo duo mi o da duo mo soro mi o da soro loruko jesus oya gba agbara agbara agbara.

0: breathe through it.
1: Mo tun bere. Ko le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi.
2: O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
1: O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do.

0: to je pe ko ti e si lokan Tinubu bi ti wo mo oni ko ti e riro rara rara Adebayo oun na lo so be o gege bi iroyin tin so di mimo pe Aisha Buhari na ni o lo re se abewo en lembeun sodo Atiku kini ya lo re se lodo Atiku e mo kwasi ko se lila wa yi gugu e na awon so po ara won na ni egbe ekunrere ninu ti fun fedo
1: obi na re won lawon eyan gbe awon oro kan odogulu tu ko ba sakata re nje latari kini o won ni a se laraye wi pe gbese n ba pele Anambra yi inu gbese ni pele Anambra wa won ni sugbo sa obi o tu wa bo tanti e tin polongo tin polon ti a pe kini ani se o na mo ndije o sipo are ni orile de Nigeria won ni polongo ibo ne pele Anambra oju wo la won ara lu fi wa wo baye ti fo chedoro yin no sugbon gba ti weekend ti e to won soro pelu awon to je gomina gomina won ni oro to bota lati akata awon gomina gbogbo o na ni se alaye fun egbe osilo ti APC pe e wo aduro gidigba gomina enwefro won lo se alaye oro pe en ba duro lona wa e gbo adie to yeye kuye ni a ni fo leyin adie gan la se be la ran le mo komo ba to ye mi mo ni o ni bo loro de duro agbo oselu orilede Nigeria o ro somo atu agbo yebe se ti gboyin laaro oni o
0: to won ni bipe eka otelemuye lorilede yi ta mo si DSS na lo tin so di mimo wipe loni yi na ni won tun mu oju awon ti won gba mu bipe won lowo ninu isele jini pe to waye oni ipele Oyo ni awon ile eko ni ijoba ibile orire won ni won tun mu oju won ba ile ejo loni yi o ti o si ni di ola iwe iroyin the punch lo gbe iroyin ohun
1: iyan se o da be tori pe awon eyan ti an padanu e ni won nigba na oju ogbe buruku ni kọlọrun jọwọ ko ma je ka tun riru e mo wa yo da e je ka wa lo soju iwe ikeje iketa ikerin iwe iroyin the nation won ni awon ilegbimo asofin nipele gbogbo ni orilede Nigeria awon na ma se be won tewo ba aba idasile ile ise olopa o lawon ijoba ipinle gbogbo abala ikeje oro ohun na ni je ka tun ri gbo pe lagbo oselu ni orilede Nigeria o oro se be obota laaro tuni won ni eje mo pe ile ejo eleyi ti ma ga julo lawujo wa ni orilede Nigeria yen Supreme Court won ni ati fi opin o sawon rogbodiyan eleyi to se be ti n waye laarin awon agbagba to je adari egbe oselu ti SDP ne bo loro de duro disu na soro ip nko eka eto abolewa ne bolo bade obo oke ogun awon na ro awon eyan pe wo ejo yoju la kan fi sori o nitori pe awon epesin okoku yi egbo awon na o ti simi

0: ogun iwe iroyin lo gbe agboyebe se ti gboyin
1: ti ipinle ni pe kawon na boju wo kawon na jo mo gbe igbese ohun ni asiko kan na ko ba le jo ko ba si le ri bi o se fe ko ri o iwe iroyin the nation lo gbe iroyin na
0: wa yoda katolo se ka ikede ati ipolowo ja nko woni are nigba kan ri omo wegulo jonathan woni bi abanika wo wa o eje mo pe oko ipare berebe nitori pe awon ilana isejoba reun omo ran opolopo awon ijoba lorilede africa lowo lati le je ki won tubo ma awon ilana e ta fi faye gba lafia fun ilana isejoba rere o eje bo oro de duro won awon egun kan egbe ni osise toro ohun kan nile eko se segun lati UCH ile ibadan won ni o se bi awon kede bi pe iyanse lodi o gba legboko iyanse lodi o tun gbode kan o je latari kini won ni won kowe ni ewe e lo joko ke lo rokunle fun en to je adari ti won ije nbo oro de duro ewe iroyin lo gbe a ogbon yebe se ti gboyin laaro oni wa ye japa nu seke ni ka lo se ka ikede ati polo oja ni ni ti omo luabi agba wo wa nbe gaji splash niyan o ya gbe oke
2: books check uniform check school bag check and Bournvita

0: ni wa jowo na kin o go le se
1: o le like me
0: e wa gba mi ni
1: eni to ba nsise o gbodo pawo
0: abi I wonder
1: wa sise ba se nsise la gbadura kele du ma re fi ere sise wa
0: wa wonder lohun ba bi le re gbogbo awon gbenu si to lo se leko
1: bala
0: awon ganu si tin lo re ganu si laja e lo ni soko ba owo lo lo gbera nbadan
1: gba ja lo gbera la se pe nkan ba nbe olohun je arin arin la ni pe at what age
0: be ba fero wo kini o fero sugbon e wa je ka fe ni afeju ni debi ta ma bo mo lu abi wa je abe ni e je ka te pa mo ise ojo wa olorun yo se be yo si sanu fun wa oya e ma lo si ataru jara ni agbaye gbogbo ibi se tin gbo wa na ni owo ja wa o de be nitori pe ikani adani akoko re be ikani akoko ni to ngbo nsategun afin fun balawu on latin kan si yin o ilu badalawa to je olulu ipinle oyo be o je ipinle to lori to lenu tori e wa nbe ta ba so nipa e worun gusu orilede Nigeria oya e ma bo wa like love e ba ni share o ayi se ngba lori radio yin na agbe osuba kare fun yin wa yo da e je ka gbera to ka wa lo sori oro to nje kare gbe pe latari idasile ile ise olopa lawujo wa lawo ijoba ipinle won ni opolopo awon ijoba ipinle o ona ni asere be to si je pe ile egbe ma sofin won kaluku won pata ona le towo gba aba na pelu ilana atileyin eleyi to gbongbon nigba ti won tesi owo iwaju won ni bi aba ni pe ka wo wa awon ile egbe ma sofin ipinle kokan bi abaka o je merin o din ni ogoji Eisi apapo re to je orilede Nigeria woni kaluku won o ona lo je wi pe bi abani akawa ipele kini ipele keje ipele keta ipele kerin aka won ipele merin o le ni ogun kan le to je pe awon eleyi fura lara won woni e je mo pe lori oro to ni se pelu edasile ile ise olopa lawon ijoba ipele wa o woni epo ta won na wa nko ewe iroyin se akosile re wi pe baba ni ka wo ilegbe ma sofin agba ilegbe ma soju sofin woni awon mejeje aba eleyi to nse alaye wi pe o ye ki tesiwaju ko baba edasile ile ise olopa ijoba ipinle lawujo wa nigbati eni to nko janu ile nilegbe mo ti asofin agba orilede ye eyin ogbeni kamaro ogun lana woni ona lo mu atejade ohun bota to si swi sowo sori tabili awon oniroyin o te waju nu oro re pe ewo ohun gbogbo ti legbe ma sofin agba orilede Nigeria nse oni eje mo bi pe a nte lo fin ni o oni awon ilana o e to se atona wa o nitori na a kan leji lojo ka fo na fere gawu ka so pe nkan bayi o ti di se na nu oni rara a gbe yewo ba ba gbe yewo ton a yan awon igbimo ba ba yan igbimo ton a se jiroro leyin ti jiroro ohun ba waye a gbe lo si ori tabili awon lekanje ka toro ohun kan oni leyin eyi nigba ti gbogbo aba ti yewo fini fini ti ko si asise tabi akude kan leyin eyi lawon to fe otele nigba to tesiwaju ninu atotonu re oni bi abanika so ilegbimo ti asofin agba orilede Nigeria oni awon mu awon ilana abalo ofin kefa oni bi abanika wo wa ni toto odun egbe wo odun oko le meje iyan odun 2027 oni ilegbimo asofin agba orilede Nigeria awon na lo je pe awon se agbeyewo e pe ewo papa pin ile ise olopa lawon ijoba ipinle ko di ohun amuyanga ati amulo toju nri o to ba di ni odun to nbo ewe iroyin lo gbe ijoba ipinle tawo gba ile igbimo ti asofin nipinle kokan awon na sere be won se itewo gba ba o lati so idasile ile ise olopa lawon ijoba ipinle gbogbo dohun lodun egbowo odun oko o le meje
1: so e je ka lo si akata egbe awon osise ni orilede Nigeria
0: that's right
1: gege bi won ti se nro ijoba apapo orilede yi wi pe ko gbe igbese o lori owo osu awon osise o ka papa julo lati fi ba wa je ki awon gogo ipo yi eleyi ti o tin je kara ko mo ni awon eyan orilede Nigeria ko ba le wale o won ni be si ni eto ora je wa orilede yi nko ise na ni o tun denu kole si won ni egbe awon osise na lo wa kesi ijoba wi pe kon ri daju wi pe epo robi o wa nle o po lopo yanturu fun awon ti won je ebu ifopo to je ti abele ki won le mo ri fifo epo ko si tun mu amugboro de bayi ilana eleye ti a fin fi epo bentiro pamo lorilede yi o ki aabo to peye ko si le wa lori eka na won ni oro ti egbe awon osise nile yi so na lo si jeyo ninu atejade eleyi ti are egbe na lorilede Nigeria Comrade Joe Ajaero to fi sita eleyi to pe akori re ni edo la ipo ta wa lowo lowo baye gege bi owu epo bo ti se ngbenu soke si jake jado orilede Nigeria o egbe osise to je ko di mimo wipe koda ni awon ilu kan eleyi to je wipe epo gangan se lo nso nbe bayi bi omi na ni won ti bere si ni tajale epo kan be ni ogbon naira le ni riwo le legberun kan eyin oni 1430 naira oni ni awon agbegbe mi ti o se wipe ki se be ni won tin po epo awon agbegbe yun ko na ni epo tun won ju ba lo nbe o wa se ikilo wipe bi epo se won yi o ye ke mo wipe ati ma lo ma bo na ni yo tu gbenu soke si be si ni latare leyi owo nje o won owo ile eko won owo ta fin gba le na yo won owo ina atawon nkan mi to je awon ohun ko se mani awon eto ko se mani ohun na ni yo si bere si ni mo ni awon eyan lara o ni egbe osise o wa ni pe awon gogo epo eleyi to tun se wa yi o na lo nwaye o nigbati ijoba ile yi to fina ma awon alagbata epo wi pe ki won mu adiku de ba owo jale epo won ni ibamu pelu iye ti won fi nta ti won nta epo ni orilede agbaye oni eleyi nko na ni o si dabi eni wipe o nsu eso rere oni amo o wahala eleyi to nbe sile ni aarin ile America ati ile Iran ati awon ile olooru oni wipe ko ye ki eleyi ko ma se ipalara fun wa ni orilede Nigeria ni orilede ta ti npese epo to je pe epo dabi omi ni fun wa oni ko ye ko je pe nkan ti o nsele ni awon orilede yi ko ti e kan wa rara o lakotan egbe awon osise nile yi wa je ko di mimo wipe awon igbese eleyi ti ohun toka re si ijoba apapo yi na ni yo si tun pese ise yo si tun je ki eto oro aje wa ko buyari si o ti yo si tun wojutu si awon ipenija onirunro papa julo leka eto abo eleyi to n ba wa fira lorilede Nigeria iwe royin the nation lo gbe eporere royin na
0: wa yo dara be je ka te sowo iwaju o won ni eje mo pe nibe toro ohun eleyi to de duro awon to je akose mose leka eto ilera pataki julo baba lo si arin gbogbon ile eko se isegun lati UCH ile Ibadan won ni eje mo pe egbe agbarujopo awon to je akose mose leka eto ilera ne ipele Oyo kaluku won o ona ni se alaye ba pe awon ti kede re eyan se lodi alaini ni gbedeke nigba ti won pa ni dodo wipe awon igbimo alase ile eko se isegun lati UCH ile Ibadan ki won kede e papapa ni o wipe en to je oludare fun egbe na leyi to si je wipe dokita Ade Yinka Isola eni si anjawe le lowo pe ko ma lo ile kolo rokunle won ni latari esukan ti a fi kan wipe oko pempele elese meta ti o fi ma nko nlo keru lo laarin ile iwosan ko le ba tubo rorun won ni o fi esukan wipe ogbe osere be oba sodi owo ijembu oro deduro won ni egbe ohun se alaye o pe awon ti se iwadi alagbara be ni awon di wipe esun na ko ni otito nu won ni awon se ipadepo pelu awon igbimo alase ile eko se segun lati UCH ile Ibadan won ni sugbon sa e ja mo gbogbo awon ipade na o fori so giri ni olari mapata ko mu eso re kankan jade o nigba ti egbe ohun wa nse alaye bi pe owo ja awon o lo TikTok etile awon leka nje ka o ti a ba nso nipa pe awon akose mose leka itoju eni lawon ile eko se segun lanla o ni owo ja awon o de bi ona bi metala ile wo so bi 15 leyi to si je pe kaluku awon na won je akose mose oluse itoju eni nigba ti won tesi owo iwaju o ni nitori na on ta won bere na ni pe ki won jowo jare ki won da oludari egbe awon pada bi be eko awon se bi awon ogun le yan se lodi o nje osu melo le lo won ni eja mo pe alai ni gbedeke o na ni yo je eyin na le fe sere be ke ka sowo iwaju oju we kerin iwe iroyin the nation
1: to eje ka sare doju di oje

0: to e kaabo pada ti fun tedo iroyin na ni o nte siwaju ni kanin omoluabi splash 105.5 fm iroyin eleyi na lo nje yo latodo eni ti se oludije dupo are labe egbe oselu social democratic party sdp omoba adewole adebayo oni wipe ipo ti ise ohun ose ti o ti wo wa lewu lorilede nigeria na ni ko se fenu somo oni wipe eto abo nko oni o ti me koja gege o oni bakana si ni orisirisi ipenija eleyi to nkoju orilede nigeria atawon omo orilede nigeria na lo nse afihan re wipe igbaye gbadun awon omo orilede ye na ni ko mumulaya re bola ahmed tinubu gege bo se soro yi ni ojoru ni ilu abuja gege bo se wi oni aini akasi awon eyan aini isejoba eleyi ti o mu igbaye gbadun awon omo orilede ni okunkudun ohun na lo fi je wi pe awon ijoba eleyi to tin wa orilede yi to nwa to nlo na ni mo se lagbara lati fi wojutu si ise ohun osi eleyi to nba wa fira o bakan na ni won si fi rojutu si ipenija eto abo ati okuku birimu birimu to fi mo aini ise opolopo awon odo orilede yi o o wa ro awon odo orilede nigeria wi pe asiko ti to bayi lati fowo sowopo saaju eto idibo sipo are lorilede yi o ka si dola orilede nigeria kuro lowo isejoba are tinubu gege bo se wi ti won si se ko sinu iroyin won ni bo te ti le je wi pe o ni kilode to fi je wi pe o soro lati wagbo dekun fun ise ati ipenija eto abo okuku birimu birimu aile se lowo ati awon nkan mi eleyi to je wipe oni se pelu igbaye gbadun awon omo orilede nigeria oni besi ni bi gbogbo e se nlo yi oni se beyin na ri eleyi o si lokan are tinubu oni ta ba ni kaka ni meni meji meta ninu awon ohun akoko to ye ko mumu lokan eyan oni ko si n to jo be o oni ko si be lokan are tinubu oni ohun to kan awon to wa ni joba ohun na ni wipe awon eyan lorilede yi won bo se kan won mo boye gbe boye gbe won mo boye je boye je boye mu boye mu on to kan kan won ni wipe ki won gba owo ki won gba owo epo ki won ko sapo won ki won si te baalu leti lo si ile okere ki won si lo re na ki won na ni ina yala yolo oni agbada kokan mi won wo ti la kokan mi ohun na ni won ge o oni egbaye gbadun yin ko se le to kan won be o ni se ba nika o la tanpa ko wa re ori ni won gba to je wipe won o le yi ibo mo bi tateyin wa to je pe won kan mo ko number bo se wu won ni o lowo wa lo wa ku si bayi o le ni ta ba fi atanpa ko wa ye ta ba fi teka fun oni ohun na ni yo mu ojo ola wa ni yo mu lowo la ko to won ni iroyin wa je ko di mi won wipe adebayo na lo je okan lara awon metadilogun ti won dije dupo are ni orilede yi eleyi ti ajo inec to te oruko won sita eleyi to si je wipe won o jo fi gagbaga ninu eto idibo sipo are ni ojo 16 osu kini odun 2027 eleyi ti yo si mo dije tako are bola ahmed tinubu iwe iroyin daily post gbe ekunrere iroyin na
1: o da eje ka te sowo iwaju tori pe itesiwaju na lo pa isegun eje lo wo oro kan o to jade bombo lati akaten to je oga gba yanyan fun le se olopa ni orilede nigeria olatojidi su eni to kede eyanya wi pe ile se olopa orilede nigeria o ti sarajo baye lati se igbelaroge awon ilana isodotun lati re daje pe o tubo tepele mo pipese eto abo eleyi to jina denu fun awon omo orilede nigeria o pataki julo yo tun mu imugboro ba oro aje orilede nigeria nipa didaabo bo awon ise opolo eteledu afijinke awon omo orilede nigeria nigba ti disu to nsoro atotonu ohun lana ode yi o ona lo te waju nu oro re pe baba ni ka wo wa ogoro omo orilede nigeria eledu afi awon ebo nla nla o fijinke won oni bi abani awo wa eka sinema igbelewo eka awon orin orin esin takasufe ati awon orin loni ranran oni ototo sibe bi awon ise ona awon ise owo awon asaso loge awon to ntewe jade awon olubanigbe nsafefe fun ipolongo tabi awon to ni se pelu ilana karakata ipolowo oja awon ilana asa wa nko oni ise wa nko gbogbo e patapatapata oni na lo je pe ta ba se amulo awon ilana ye ta si daabobo gege bi ise opolo ti ko wa ba se ti gbe kale ta se abo lori e oni e je mo pe eleyi o yo mu ki dagba soke nlala ko se be ko ba oro aje orilede Nigeria sugba abala ikeji oro ohun na ni je ka tun wa ri gbo pe nibi toro ohun ti de duro bayi o e je mo wi pe are ngba kan ri fun orilede Nigeria eyin omo we go lo Jonathan won ni baba lotu eke o baba se be won duro tanyanyan soketin te tabili ni won ni ni akoko bi abanika wo wa o e je mo pe awon ilana isejoba eleyi to lo sengere sinu akoyawo te lo daula ni le Nigeria won ni o se be o wa so agbe kale go lo Jonathan o so de tewo gba o jake jadu awon ijoba eleyi to wa ni tibosoro ile Africa nigba ti won teso we waju won ni e je mo pe ayajo ojo gbogbo ile okere patapata fun isejoba warawa totuko fun ti odun yi nibe na ni ajo ohun tin salaye o pe egbo baba ni ka so beyin oba ni ka be se ri awon eyan kan be lawujo wa won ti di awo ko sere fun isejoba ti a ba nso nipa ile ti Africa eyin na le nawo gan oju we kerin oju we karun iwe iroyin the nation
0: ye ka fi leyi ka fi kase re nle lori ti mo tede looro yi
1: yes ke
0: oni eri ti se aya re nipa kan ri fun orilede yi Aisha Buhari na lo ti lo se abewo lembe so do eri to ti fi gba kan ri je igba keje are orilede yi Atiku Abubakar gege bi Atiku se ko soju iwe re loju opo X ni ojo ru eleyi to tin se apejuwe ipade ohun pelu aya re nigba kan ri gege bi eleyi ti inu ohun dun si gidigidi to ohun si mo riri re won ni Atiku na tun soro siwaju pe abewo ohun na ni won soro nipa awon ti won wa ipo ni orilede Nigeria lati ri daju wi pe won mu ipaye gbadun awon mo orilede Nigeria ni okokodo ati ojo ola won gege bi Atiku se ko si oju opo X oni loni inu mi dun lati gba alejo eni to ti fi gba kan ri je obirin akoko lorilede yi Aisha Buhari oni abewo re nko na lohun si mo riri re dada o oni wi pe gbogbo awon molebi jake jado orilede Nigeria na ni won koju ifinomo latara bi nkan se won gogo si o oni latori onje dori eto oko wiwo ni lo bibo eto eko eto ilera oni gbogbo re bayi lo wa ti di ma fowo kan mi o tun safikun oro re wipe yato si ti abewo eleyi to se si ohun oni bakan na lo tun je asiko lati firun ohun leti wipe o se pataki o gege bi ojuse fun gbogbo awon ti won wa lo si waju orilede Nigeria lati ri daju wipe igbaye gbadun orilede yi ati ojo ola awon eyan lo gbodo je akoko lori tabili won Atiku so wipe awon mo orilede Nigeria nko na ni won nilo eto abo ati eto oro aje eleyi ti o fi ese mule dada ti o si che je ki anfani onirunru ki o wa nle lati je ki opolopo awon molebi ki won gbe pelu irorun ati ireti lakotan Atiku so wipe nini iru orilede be na ni yo si je eleyi ti gbogbo wojo fowo so wopo lati firi daju wipe e orun eleyi to tin wo orilede Nigeria ari eru re kuro ti ireti otun ti o si fi ese mule iwe royin the punch gbere ohun
1: Oda adupe lowo eyan lolufe wa o adupe lowo eledura tutun ba wa se laaro oni ti gbogbo se be to kan se ago meji gerege gba nkan gbe ni awaye ogbe wa e ma se wa gbagbe pe ago mewa bo ni owuro oni gbajugbaje eto yin eto wa ti a mo si adintu pelu oluwa seun aribe kola yo tun se be o yo gbagboro aye kan eyin na mente ni lana ko to do ni o ti sise iwadi ijinle e gbadun e pupo eyin oke lalala baba ndi ago meje ni asale oni gbagede oselu ni pelu okunle omo ani fowo se oloye oyo men ago mesan ni owuro ola o te fute do royin a tun gbe wa fun yin gege bi ise wa nja titi ago meji nkan ke wa lalaafia owo seke je omo lo logere tola ni alade laja loruko temi ye royin ni awoko sere omo ton so ton so ton guraye apere ire omo lo abi wan ori yin o wa mbe
0: temilade aloko ohun le mi nje o tun ti gba kan na ire

0: ibi ta tin ja lowo yen ti ban rola
1: adetu mewa nsele ni duniya ha eyin agbagba te nbe nle ye eh eje msare menu ba fere ile ise skylink travels kama sala so pe nti e fe npe nti e fe nu ba rara ile ise skylink travels ada eje menu ko lori e kin kokko kin siso loju e fe re fe ba un mo mo pe ngba ti ati mojo aje ko ni so bayi e se le toto so pe se nkan bayi o ngbaba fi ma di bi ose meji sa koko yi ba ba dajo ojo ape ba si dagba igba ko gbogbo e a siso loju e bolon tin be temi re si wa boya wa so loju e nipa pe kini ohun o se rete ni o abi ti ipin keje skylink travels mbo iyun be awo ti baba sona nka pe ni eja tun tesi waju lori eto fun taaro to ni aki olojo bi awo ti desinu Mr. Bisola lati bejom lohun jeje ta ko ni bedi olagba egbenu si mo ija ti won ja ni pinle osun to si je bi pe egbe oni moto yi na ni ngba won pari ti mefie awon eleyi to ku to jera

Jire o finally o o se ni suru ko je ka fa ajo iva ki won decide e se to nsaju elede pede abi se tori pe e ngbiyanju ati wero na ni eyin baba wo orilede Morocco bayi won ti ngbiyanju lati ko papa sere kan ele ti o tobi ju ta ba so nipa papa sere ti eni yo suma agbegbe kan ti won pe ni Casablanca ta ba so nipa ilu kan ti won pe ni Beslimeni eh province ni sugbon suma Casablanca dada won fe ko papa sere kan ti lo bi 115,000 capacity 115,000 capacity iye ero ti o gba niyan o won ni eni an lero pe ba ba ese leyi ati gba ase kagba lo lede Morocco o ti rorun fa won sugba o ajo riba nje ko di mo pe mo ti mo paro ti o ni sinbe o je kele de ope de o to ma ba pe de o a ti so pe bi bayi la se kagba o ti waye o ya lati be papagba kashe kashe kashe we go again lason yi awon eyan o tu gbenu si owo tun ti wa nle loso yi latori 50 sori 100 from 100 to 150 150 to 200,000 naira ta lo ma gbe 200k lo loso yi se woni mo gora re mo wura re ran mo relent mo repeti mo wara ro mo dagun la o idagun la lewu niru akoko ta wa yi igbiyanju le dagba bo ba gbiyanju to kan wo yi pe mo ti sesese ko ti iboju re mo se mo jare mo se be mo so be ara bi ibi to se de yen awon kan ko fa re toro ti se de bi ton lapere bo ba ti ku nbe ni o ba bo be o le mo se to ila kan to se owon kan ko fa re ni iyan ni pe iwo gangan ni ko se en to ba se egusi ni yo yo lo ye ko jebe o ti fori la gbogbo otun la osi kokan bo si gbangba loju taye loku o wa fe so pe o se mo se be iyan ni gbiyanju to ye keda o mo gba tori pe bi na ba tan la soko ye ki eje o tan le e kana ibere bayi ko lo nise o eni to ba roju to la fori ti dopin o gangan la o gba la o boro se je niyan o star 347 star 1004 star 1 ash ni o gbe de be awon owo yen ti wa nle ero ti po si iyen ni pe ero ti o je owo ti po si owo na ti gara si mo de gbagbe pe lola eni ko gbe 1 million naira lo ni kan ni we lekeji eni ko gbe half a million lo iyen la pa bi star 347 star 1004 star 1 ash star 347 star 1004 star 1 ash bo ba je laaro ko si la buru ma panic o le je pe osan gangan ni start emu aya let's go jazare loju oja ka lo pa akade baba de ka ti o waju ara australia lo nfe ta ka se a number re lo fi ta number re o le wonu draw yen ara australia ko lo be yen o ma pe code to ma send yen gan bo ba fi number re send e network to ya fi se ko ni recognize code yen lo de ma so apejuwe bo se play fun e gan gan ibi oro wa nu o ti e ba ti se naija ma gbe gesi o jaroju oja ka lo pa akade baba de ka sun owaju e ko kale

0: gbajúgbajà sókè téńté nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwọ ọmọlúàbí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìnirere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáláyé.
1: Ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wá.
2: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ Òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ wa ṣe ń ṣe fún wa? Láwọn náà ṣe fúnra wa.
3: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọ̀kun. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
4: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi ni ó lá mọ́ mi lọ́wọ́.
0: Ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Yán mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jèké fún ọ kúkú mọ́ nínú. Nírànlẹ̀, máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹrọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
5: 0807 112 4000.
0: Splash FM Media Academy ti ṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
6: God sent me because of you, and until you are blessed, heaven will not rest.
7: Are you believing God for a miracle, healing, restoration, breakthrough, or divine intervention? Then don't miss the Ibadan Miracle Crusade with the great servant of the Most High God,
8: Pastor
7: David Ibiaume of Salvation Ministries, home of success. Join thousands of worshippers that will come to God with faith and expect the supernatural. Jesus Christ is still healing the sick, restoring broken lives, and performing miracles today. Invite your family, friends, neighbors, and loved ones to Ibadan Miracle Crusade on Friday, 25th September 2026, time 5 p.m. at Liberty Stadium, Ibadan. Don't miss your day of divine visitation. Jesus is waiting for you.
9: Himself took your diabetes. Himself took your cancer. Himself took your pain.
10: In the name of Jesus,
9: your joy shall not be cut off.
11: In the name of Jesus.
12: Nìkan ní ṣàánú ẹ̀dá, ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ran olùrànlọ́wọ́ sí èèyàn láti jíṣẹ́. Káàṣì ẹ̀ ní ẹlẹ́dàá tó wà lákòókò yìí láti jíṣẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn. Eléyìí tí kì í sún tí kì í rẹ̀ nígbà kankan, kí aṣọ àti ìbùkún lè dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ìyẹn nínú oṣù Ẹ́bà yìí. Káàṣì ẹ̀ tẹ́tí mọ̀ bí ẹni mowó tí tanná sínú àpò gbogbo ènìyàn. Ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpele tó ga jù. Ó tún yá o, ẹ jẹ́ kí n já yín sí ti Independence Day Cashpot. Àwọn olúborí 1466 ni yóò máa jẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ọjọ́ Friday ni Double Winning Cashpot. Níbẹ̀ ni káṣí ẹ̀ ti ń sọ ọ̀pọ̀ ènìyàn di mílíọ́nìà tuntun. Èyí kì í ṣe àkọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀. Ǹjẹ́ ló rò wípé ìwọ gan-an lọ́kàn láti di mílíọ́nìà wa? September 30 ni Special Independence Cashpot. Nítorí náà, má ṣe fi àkókò rẹ ṣòfò. Lórí Splash FM, *347*1004*#. Lórí Lágelú FM, *347*1004*#. O sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website pẹ̀lú www.cashier.ng. Ẹni ọdún 18 nìkan ló lè kópa láti ta káàṣì ẹ̀. Ọjọ́ Stage Gaming Board ló fún òǹtẹ̀lú káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀ nínú oṣù Ẹ́mbà yìí, àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀.
13: Nígbà tí wọ́n bá kí orúkọ ẹnìkan níbi ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́jáde, ohun kan ṣoṣo lẹ máa ń gbọ́. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fetí sílẹ̀ dáadáa, ẹ máa gbọ́ ìró àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó wà lẹ́yìn àṣeyọrí náà. Àwọn òru tí a fi gbàdúrà kíkankíkan, ìfẹ́ àti ìtọ́sọ́nà líle bàbá àti àwọn òru aláìsùn tí akẹ́kọ̀ọ́ alápọn fi kẹ́kọ̀ọ́. Nítorí wípé àṣeyọrí kì í ṣe ìrìnàjò ẹnìkan ṣoṣo. fun wa ni Sanlam Alliance. Awon akoko iwuri bayi ki se aseyori nikan. O je ri eru ise takuntakun, ifokansin, itileyin ati losiwaju. A ki wo awon aseyori pataki re nikan. A ma nse ayeye pelu gbogbo awon to ran lowo lati debi to wa. Pelu awon eto madandofo wa to yoranti, a nri daju wi pe awon akoko iwuri re ko yi si ibanuje. Kan si www.sanlamalliance.com.ng lati mo si. Sanlam Alliance, big desi aye pelu igboya.
5: E kaabo pada latoju oja. Ikanni ti Splash 105.5 FM to wa nile fun balafelele nile Ibadan ti alapa bi. Oya ta lota, ota nje, ogbe ni ogbodo. Ogbe ni ogbodo foisa. Oya papapa lati beyin asilego. *347*1004*1#. *347*1004*1#. Oni ogbe odebe. A ni pe yikoto. A ni pe yikoto. E ngbo ni won so fun o. Mo iso fun o pe owo ti gara si. Mi nwili. Gbogbo ticket re. Gbogbo ticket e patapata lati kedele. Lati bere ose ta wa latojo Monday. Gbogbo e lo ma wa eligible lola. Le n to tumo si pe boba di lola. Bo ba se nje loni ko to dito la lowo o bo ticket yin o tun wa eligible lapa bi o je bo se lohun o je o ya papapa lati beyin asidego e je nsare gbo lede America lo ki lo nsele ni Yankee. Ori oro Lane Messi ni o. Lane Messi o tun ti fi afi kukun. Ifi eye eleyi to ti ninle tele ri. Ta ba so nipa awon fi eye lolokan ojo kan. Apapo ifi eye ti Lane Messi to ti ni bayi. O ti n lo bi ifi eye bi mokandini a dota. 49 trophies. On lo ti ni bayi. Le to tun mo si pe o je oka pataki lara gba bolu to ni ife eye ju kaakiri agba nla aye o tun wa fita balẹ ninu idije LMS ifi gagbaga se kagba to waye lana lo fi di goal 36 ti Lane Messi gba wole lase kagba all finals ti Lane Messi si kopa o ti gba goal 36 36 goals wole iyen lawon ase kagba nikan ni o ninu awon ife eye ti nlo bi 19 yi 929 career goals lo ti ni o tun wa ti ni goal 80 ni 100 goals ninu ko Inter Miami bayi e wa mo gbo o awon ife eye to ti lanfani ati gba o ti gba fi eye agbaye Copa America lemeji finalisma Olympics under 20 World Cup Champions League nigba merin La Liga mewa League 1 lemeji Copa del Rey lemeji Super Copa de España a mejo niyan French Super Cup o ti gba kan UEFA Super Cup o ti gba meta Club World Cup igba meta ni MLS Eastern Conference eyokan League Cup eyokan MLS Cup eyokan MLS Supporters Shield eyokan ko to wa gba eleyi to ku lana yi ta ba so nipa Champions Cup lole de America ni o oje ifi eye mokandini 49 trophies ninu ifi gagbaga 14 114 games to gba fun ko Inter Miami o ti gba go 80 wole o si ni awon ran lowo lolokan ojo kan tin lo bi 55 assist ninu ifi gagbaga to je 14 games o lo fa gan o oro Lane Messi o toju suyan ju gbogbo e lo ìtàn ni kaluku nko o o ya gbagbagba olukọ ni de la fuente olukọ ni agbojo lede spain niyan o won ti kede won ti kede wipe won fe ise olukọ ni de la fuente won fe ise re loju si o lai je pe ki won sun adeun re di odun 2030 didije fi eye agbaye mi to ba waye 2030 ti o ba pari to ba ma pari bayi asiko gba yen o na won sun contract edi le to tun ma si pe ko ma ba se re lo ise re nta won lorun o gan lorin ti won ko fun o o ya gbagbagba lati beye a teyin male sawon keko kan lo se yi awon fi gbagbaga to waye lana bakan na cash star 347 star 1004 star 1 ash ni o ani pe yi koto awon o yen ni ranju mo mi yi o awon o yen ranju mo mi lori board eh star 347 star 1004 star 1 ash star 347 star 1004 star 1 ash bi nkan se ri niyan lapa be yen o ya gbagba pa lati be yen jari awon fi gbagba ti o waye le ni bi bo won o si waye kato wa bo sinu awon eyan nana loloko ojo kan bo lo si ma waye omo ni pekun success omo ni pekun sare gbe wa debe
8: akudede wo ya tokun
5: akudede wo
8: idije spanish la liga bi o se lanfani ati waye le ni ago 6 irole korea betis awon ti ko geta fi to ba tin dago mejo abo malaga o magba bilari lalejo idije mpfa to ba tin dago 4 irole oni enugu rangers awon ti ko nasara united ni idije europa league to ba tin di ago 6 ku sejume ndogun levski sofia awon ti ko salzburg ni makane ko setik awon ti ko feng virus to ba tin dago mejo besiktas o magba basel lalejo iko crystal palace awon ti ko lech poznan ni juventus awon ti ko nec ni meje ni makane ko real sociedad awon ti ko bournemouth victoria pigeon yo magba innocent jilo alalejo to ba tin di ago mejo asale oni idije efl cup le ni ko man city awon ti ko norwich ni idije fi eye agbaye tawon je we tojo ori won be labe ogun odun lobirin under 20 olede england ato de wa nigeria to ba tin di ago meji france awon to de canada ni olede north korea awon ati japan lago marun abo poland awon to de colombia ago marun abo ni
5: ago meji ni nigeria ati england abi
8: ben
5: ipele eleni marin
8: round of 16
5: okay bo se je le se gboyan o loloko ojo kan lai de na pe won lai fo ta pe o ya gbagbagba lati be yan asu de go akudede wo yi o ogbeni james aremu
8: akudede wo ya toko mo ki gbara le podcast wa
5: ogbeni sikiru ayinde oju etere ogbeni sikiru ayinde oju etere awon sikiru lato di omu ilu to tobi ti o ni banki o suma albarika o jina sina o suma lujana ilu tobi tele yi ko ni banki ode omu eki awon arale
11: akudede wo ya tokun akudede wo igbogbo eyin arale aka won ti wa ta ni won won ki sope lale awa no de ni dope bi lo ti e kere ju be lo to mo bi te ye ilu eni ni ilu eni
5: of course
11: ilu eni ni ilu eni so mo le fo so ya leni we
5: pe
11: you pe omo alaye gun ni mi omo odi ohun
5: okay
11: ni mi so swala
5: o da ko swala
11: e lo ni ti banki ti e so swala
5: ẹ kò sí mbẹ àbí ìyẹn òyìnbó wọn àfi bú yín
11: ń bo wá láǹkówó sí.
5: Ẹbí náà ni mo sọ ní ìsìn pé ìlú tóbi tẹ́lẹ̀ yìí kò ní báńkì ẹ fi ṣe ká ó ṣe wù yín lẹ́hìn ṣe ni.
11: Ẹ gbọ́ pé owó sọnù lọ́dún
5: owó yóò lè sọnù. Ẹnìkan á ń bèrè pé is it a town street or village? Ẹ dáhùn ìbéèrè yẹn.
11: Mo ti sọ láìmọ yìí gbà.
5: Èmi adéyẹmí ọmọ ọba báǹkì tẹ kọpọ wà ń bẹ yẹn wọn ò sí ẹ ń bẹ mọ látọdún mẹrin kò sẹni kankan ń bẹ mọ wọn fi ń kíní náà wọn sá ìlú bọ níwájú ibẹ báyìí nísìn ni tí mo lè fọwọ́ sọ̀yà sí ni o mo sún mọ́ bẹ̀ mọ́ kọjá ń bẹ̀ dáadáa o ibi báǹkì tẹ sọ yẹn kankan tó àlẹ́gbẹ́ títí tẹ kọ sórí tiktok yẹn ìlú bọ ni wọn fi ń sá nísìn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn àbí rọ́ ni
11: o ba ile fo pa mo tun be lodo ti wa koja gbugbun te so yen one side bo waju e
14: wala fu oke ni bi jari eloko dana
15: akudede wo ya tokun akudede ogbe yan arale
14: e jari e je ki akoko bere bayi e ja akoko bere bayi Nigeria England lo san yi land of 16 super falconet Nigeria England super falconet Super Falcon ti a wo yi against Spain. Ti Spain na won pelu ami ayo meji sodo. Style ti won fi n gba ballu. Ko se yi pe boya won o ri chance o, sugbon won utilize. Spain na won pelu go meji sodo. Gba to deju awon ati olede China ododo ni. Ko to adi pe olede ti gbogbo eyan lu lalugba iyan olede New Caledonia won kara ma won pelu go tin lo bi mewa si eyokan sa le so yi pe iko Super Falconet so ni nkan to le fi ba iko Lioness yen Junior Lioness lati le gezi so ni nkan to le fi ba won fa losan ni ipile leni 16 knockout stage ni won ti dey ko si tabi sugba kankan be eyan ba ta omi yo gba penalty enikan o le sa lo fe enikan nja ri iko Super Falconet boya so le so ni kankan to ti ma munu dije sa
15: ta ba ni ka wo ifijawaga Nigeria ti New Caledonia yen to se se odi won wa nbe cause England na play New Caledonia friendly
14: okay
15: ko na to wa si inu dije fe yi agbaye mo fe le so pe idije ifigabaga won ati New Caledonia na ni friendly ti won play last 11 o na ni awon na New Caledonia ni ta ba so ni pa under 20 obirin won e to tumo si pe awon na je iko to ma mi awon cause ti
14: pe na o ra pe 11-0 na Spain na na won
15: sugbon kan temi kan wo
14: ni tournament ti
15: ta ba ni ka wo awon ti awon jo wa ni isore ti won ta ba gbe won ni igbele won bi orilede kankan se da si ni bolu alafesegba to birin awon koju awon orilede to duro dede ju Nigeria lo leyin Spain ni kan na mo fe le so pe
14: otasansan
15: ni bi ta
14: wa
15: China o se gbe si egbe ni kankan ti awon jo wa ni isore ti won ta ba so nipa bolu alafesegba obirin orilede Canada o se fowo ro seyin
14: beni
15: bakan na awon ati orilede ti Brazil o se fowo ro seyin en to le ni isore le ti won wa yi o na ni orilede ti Tanzania
14: ti gbogbo won fi ko point
15: won fi ko point ta ba ni ka wo orilede England emi o bi a pe won ati sharp si ni level ti won gbe wonu dije ju awa lo won ati sharp si sugbon kan temi ka wo ni pe ai kin le se amulo anfani to England eleyi England ba ri anfani bi marun ti won ni awon agba ballu to le mi awon lori sirisi en to gbe iko idani lowo waju na ni omo Ramatalai
16: Karim
15: Ramatalai Karim ma
14: tabo mo Man City ko yen
15: omo azin agba ballu wa mu so
14: okay se ti Nigeria
15: ti Nigeria yen o mo fe le so pe ohun ni ohun fun wa ni liver waju to je pe ta ba ri chances ma o na ni a le so pe a to ba ninu marun ta ba ri yan o ti
14: olon ba je ko force
15: lo wa bi meta o le gba wole leyin iyen a fi be ni scorer kan
14: Janet agba ballu omo Benfica yen ti o je pe koja gidi ojo kan ni Nigeria fi lanfani ati jagba wa se rin tije tori pe last qualifier o ni ifarapa ni abe okuta gba to ni ifarapa labe okuta o ni igba yen ni won fe na fe sign die ni Benfica fe sign die but won sign e pelu injury yen wa lo ntoju e lati gba e ko gba ball kankan mo ti so ele ti o gogo gba ni pe igba ti Nigeria qualify ta fun World Cup ti won fe bere World Cup Benfica o fe release Janet bi pe o ni farapa won la won toju re meanwhile ko ti wulo fa won gan sugbon nigbeyin mo nkan to ba ti ni se pe lajo FIFA to lede olede na ni o pada ni upper hand won yo nda re fun olede Nigeria sugbon omo birin yi status ati isowo gba ballu e o je biko ba ba ri o se
16: fun
14: o de je agba ballu te pe bootleg lo ma lo sugbon ati ri best e ninu DJ kilo fa se nitori pe ko ba won gba ballu lati jo imo to ese lo da po mo won ni camp nigba to ku bi ojo melo kan ti won wa so le di Poland lo fa ni abi ongaga ti drop form ni
17: atoko ma
14: ko ye ko je ramata line nikan
17: lo ma ma gbe
14: ti mi
17: lori oro ti Janet ma so pe nitori pe ko lanfani lati ba awon akegbe se igbaradi ko to di pe idije bere koda mo le fe so pe kin show nikan tori Moses Aduko complain pe gba ti won be ni ja awon agba ball kan o da pe boya visa issue atawon issue kokan
14: o wa to bule je balogun
17: won to je captain exactly
14: visa won je ko
17: won je ko lo
14: visa o lo
17: so ta ba de won to ba fi se balogun ninu uko kin se agba ball to je pe boya kin se gbewudani eh agba ball to je pe papa ni oje wewe agba ball to je pe o ni se to de je pe repeach tin ti o ba ti e mo ti o ba ti e je pe boya ko fe mo bo agbara leadership character yen ati bi to ngba yen o ma samulo e dada so mo tun fe ran ti awon agba ball meji na to pe won da to pe ara won starting 11 oluko ni la wa agba ball wa to pe won ba won wa so mo ro pe nkan to affect Janet na niyan o ko pe ti o je ki ti Janet yato si awon yoku ni pe club to ti nbo awon lo ni issue pelu kin se pe boya boya oro visa aboran kokan so kani won ti jo gba gbogbo iru awon friendly to gba koju iru Poland ati South Korea
14: ese
17: won ti mo ibi to ku si won na are ati mo ati feel am pe lawon agba ball to ku so nipa ifigagbaga leni odo ninu ton FIFA under 20 ti padanu so orilede England re 2010 ta pade won agba atomi 2014 na mi 2018 o da pa na won so ati won ati padanu so won
14: ni toje wewe
17: ni toje wewe ni mo so ni toje wewe ta ba de tun wa ni ka wo bi a se ba meji ti se jo se dada ni inu ninu group stage ninu DJ emi lero pe Nigeria gan won si ni opan tori Nigeria wa si ni clean sheet eyokan awon ti ni kankan ta ba de wo go difference awa head won tabale to so pe team to concede ju England to concede ju wa lo sugbon atorilede meji lojo ni awon agba ball to pe won compete fun goal but lowo ba Karim Ramosula ito daruko lekan o ni 3 goals winner David lati inu latorilede England yen na ni 3 goals latapa ben sugbon England ki orilede Nigeria ko ma pe awa nikan la pe ninu game pe tawon ba fe lo physicality abo fe gba robust football England yi na won mo boyin gba won le gba physical ball ni under 20 so lapodo temi if ife se wose to pe yo extra time ko to le decide ni lale
11: lapodo ti mi ro pe ile gesi oni mo wo iko bi pe nkan to le fun orilede wa Nigeria ni kun ju bo se ye lo yen ni asale ta ba wo ile gesi awon na wa lara awon iko papa julo awon stage won yi ni under 20 won ma really gba competition ju wa lo ta ba so yi pe won gba competition ile ma nse iranlowo fa won iko je wewe won gba competition lore kore ti ki se wi pe awon team to kan sa team jo ni emergency awon ni team won ma ni team pe boya e won promote won ni from under 16 to under 18 to
14: under 13
11: so ile ma nse yo se iranlowo iyen fun iko yi tori pe ta ba wo won most won at least 80% won won tin wapo lati under 8 ko to wo
14: lati under 8
11: ko to wo under 20 so emi ro pe o se se kele ise ran lowo fun won lo to awon na ni eyan tawon na na team tawon na na ni group won Tanzania team to weak ni sugbon a le fi we New Caledonia ta ba wo bi female football bo se improve ni Tanzania bon se progress ni Tanzania lowo emi ro pe emi fe le ma le gbe won si egbe Caledonia. Yes. So lapodo ti temi o sese o fun Super Falconet ni kunju bo se ye lo lale.
14: Ogbeni oloko dana.
15: Lafikun ta ba ti enika wo orilede wa Nigeria. Papa julo eni ta fe le so pe ajo jegbe abi ka sun julo die o na ni China ni so rele ta wa yen sugbon spade da ju wa lo. Amenika wo wa ti China yen mo fe le so pe opolopo anfani ni awon mo wa gba lo ta njo yen. Lo fa to je pe ngba ti won pada ko short of target wa meje ni won ko fun a ni jo yen e to tumo si pe awon ball kan wa to je pe bi ise ni won play bi gba to ba je pe won ti so fun won pe iwo to ba ti mi meji o gbeye bayi to ba ti mi meta o gbeye bayi ti won so pe gbogbo team o te ba mi meta wa fun yin leye bayi be ni n to fa akude fun wa against China niyan ki se pe o ye ka ta omi against China. China o koja team utali na.
14: O koja abawi.
15: O koja team utali na. Tobi mo yiso pe lin bita wa yen o ni so bita ti jade Spain ni. So ta ba so nipa pe knockout. Emi e boya gbe ta ba so nipa physical battle. Bi awon eyan ba mo under 20 wa dada, a le fi Super Falcons. Ifigabaga wa ti England, the Lioness, a le fi se akawe. Ile ta gba pelu awon aburi o Rhys James.
14: E ri pe gbogbo ni Australia.
15: Ni bi gbogbo bi 50-50 battle. A win ni e won win ni e ni. So iyen ti e won je anfani pe won ti introduce awon Africans blood players.
14: Awon Jamaicans.
15: Won ti wo team.
14: Awon other countries.
15: Sugbon kan temi kan wo ni pe in to se fun Nigeria ni hope ninu DJ. Ki se teamwork. Individual brilliance awon player ta ni ni. Taba so nipa pe teamwork iko England yi won daju wa lo
14: kini ta won eyan reti
15: mi o boya pe Nigeria ma lanfani ati tesiwaju ko si England o koja team talino.
14: Okay ti an ba sa won amulo ti won anfani ti an ri *347*1004*1# ni a yi ko to like pe sugbon ifi gagbaga iko Manchester United laliana awon ati Brighton and Hove Albion losa na pe eyin meji na le je ko di mimo pe ko daju pe Man U le koja level ti won wa yen lana agba lo so pe boya won le ri nkan kan mu nbe edinas ni pe tori pe ile won wa na lo to lana o se nti oni so pe eni o jiya lo pin ose to de pe mistake ni won ni won fi na awon to ba di aliana team ti o to team to na won o na ni won fe ba gba pe o se se ki won ori nkan kan lati mu jade nbe sugbon o ti nto ti ni lojuju le lo ti an lo wa ana ni mori lodo Man U tori pe ati e gbo pe Man City won jo je caliber a le so pe boya caliber okay ewo to ni ti Brighton to tun wa fun won ni 2 goals down o fun won ni goal meji le pe oya ma fun yin goal meji le o ma si tun na yin handicap won pe won ni handicap 2 handicap 2 si na won si tun na won kini ka ti pele oya solo ko ni wa ni ni abagba ball gege
11: gbogbo team ni so ati oluko ni ati agba ball gbogbo won ni ebi jo wa lowo
14: eni oluko ni ti Man U ba score 1 lana Brighton score 2
11: meji
14: bẹ́ẹ̀ náà ló sì ṣe fẹ́ fara pẹ́
11: àbí wọ́n score méjì wọ́n score mẹ́ta èmi ròyìn pé gbogbo ẹni tó bá yẹ pé ìfigagbága Manchester Derby ó ń ru lójú tẹ́lẹ̀ torí àwọn èèyàn sì ń sọ pé àní tí ò bá jẹ́ adarí ayò kinní kankankan 10-11 yẹn ò yẹ kó lè borí ikọ̀ Manchester United ṣùgbọ́n at the end of the day tá a bá wá wo nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ lánàá a rí i pé ó fẹ́ gbẹ́kẹ́gbẹ́ pe at least ẹni tó ti gba ẹni tí team tó ti gba red card tí ò tí mi àwọn yín tó fi gba red card tó dẹ̀ tún mi àwọn yín so ẹ wá wò sí team tó yẹ pé ta bá ní pé ká máa tò ní rank Brighton tí ò bá yẹ pé àkàbà tábìlì o Brighton mi rò pé on paper ó yẹ ká lè gbé sí ẹgbẹ́ Manchester United débi pé a fún wọn ní handicap ẹbẹ̀ yìí sọ tí wọ́n dẹ̀ tún confirm behind so lápọ̀dọ̀ ti tèmi gbogbo team àti agbábọ́ọ̀lù àti olùkọ́ni o àwọn náà lẹ̀bi tábà wo ìgbà tèmi rí squad yẹn lánàá nítorí pa sọ nǹkan kan bíbí wípé ìfigagbága tí wọ́n fẹ́ gbà ìdíje yẹn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bí wọ́n á ṣe gbà ó yẹ kán gbà kò fẹ́ yàtọ̀ sí league torí pé wọ́n ti psychologically wọ́n ti ní issue tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ìdí winning at all cost láti fi padà sí normal mint àwọn ṣùgbọ́n tábà wò lánàá láti gbé àwọn player kan jókòó nírú ìfigagbága báyìí lóòótọ́ ó lè jẹ́ Carabao Cup ṣùgbọ́n team tẹ fẹ́ bá play team tó wà òkè ni one of the best team ni lẹ́nu ìṣe tí sáà bẹ̀rẹ̀ nínú ìdíje league ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì so láti gbé èmi làwọn Bruno Fernandes àwọn tó láti máa gbá àwọn agbábọ̀ kan jókòó start ọmọ 19 years.
14: Ayé bọ̀ 19 years náà start deliver.
11: Ó dé ó deliver
14: deliver. Ṣé Lazé àbí
11: Lazé
14: Lazé ló mú first goal wá.
11: Bẹ́ẹ̀ni ó lè mú first goal wá ṣùgbọ́n deliver mímí àwọn kò tó strength láti fi gbé match yẹn dé 90 minutes. Èèyàn lè mí àwọn nítòótọ́ but strength
14: ẹ máa bí
11: kò parí rẹ kò parí ẹ ṣùgbọ́n ẹ pé wọn tí ì kúrò lórí fi tán ti dẹ ọkàn padà ẹni tó bá wo match yẹn dáadáa lánàá á mọ̀ pé láti first half bóyá àwọn tó bá ń gbé game ẹni tó bá gbé Brighton tó gbé ní straight win ọkàn ẹ̀ á balẹ̀ pé Brighton lè win lẹyin ti Brighton ti ton ti mi awon ton ti mi awon kan so ki le mi fe fa ni pe awon player kan wa ni bench to je pe won ti deserve rest season ise bere ni game o ti po to yen so and then won need winning lati fi wa ni
14: mentally wa mentally okay
11: right one so emi ro pe lati gbe awon player kan joko o le mi se toka si oluko ni pe o lebi awon player kan joko lati je pe lowo eyin ni laarin ni lowo waju ni awon key player kan joko to je pe ki se ru match o le je Carabao Cup ni toto sugbon o need the first 11
14: na podo ti but Brighton na rest si player
11: le fi we Alan so yi pe Manchester United
14: this man you are cool yen so ye ko na Brighton to ko awon na ta na ko
11: gbele si ye ki Brighton o na
14: so ye ki man ye se ke ki man you le na man na won ti
11: man you ti ni issue tele tele
17: atoko nipa eyan rest player bi won rest player tabawo o dera ni gba Ferguson ohun na ni Carabao Cup gba igba won ma npe Cali Cup abi FA Cup gba yen ohun na o ma nfi competition o ma fi introduce awon mo lati academy iyen Ferguson laye gba yen la kata gbogbo gba ti Carrick fi wa labe na nigba yen na gbogbo en lawon na ri o le je pe stan yen lo na mo yato si yen oluko ni tuti wa ni under pressure kan emi mo ijeta news kan jade ipe agbabolo je wewe man yu kan DJ Gabriel o request fun pe cut terminate contract ipo fe kuro ninu kan tori pe adeun tojo ni wipe boyo ma join senior team
14: nisa yi won ma promote
17: be
14: senior team
17: pe won muse pe so ohun de fe tabade wo boy request London fever gba ti mo wo pe boya kini e boyo sese mo ri pe sese toto so o sese ko pe to fa prayer for olukọ niyan lati introduce awon oje wewe paapa ni ru competition bayi ipa Carabao koko ni pe ko won introduce awon oje wewe boya ko ti e fi le die oko mo ipada pe ori bagbabole se ri chance nsin a le so ti won na ba duro o si ni hope ninu ko yi tabada wa wo ara awon ti o sakude fun ko man yu lana oje wewe to gbe lati nuko asna idi neven ohun lo ti oko invite pressure pada wa si ori Man U lana leyin gba to tin lead sugbon lopo odo temi en to ye ko win na lo win lana tori ta ba wo start yen yato si possession to fe jo bi igba to pe won jo pin iyoku Brighton lo niju most touches in the opposition box Brighton ni ta ba tun soro pe en to create chance ju Brighton ni most shot awon lo niju most shot on target awon lo tun niju so lana yen Man U get la no. So n ti mi ri
14: lo ko ni ni aba agba bọlu ti yan lo
17: ato lo ko ni ata agba bọlu gbọn lojo lebi
15: sey la podo temi awon agba bọlu ti won lo lana in ti won gba oya emi lenu tan fi start fi jabaga yen cause in ta mo won mo ti won ma gba na ni won gba nkan temi ga wo ni pe iko yi tun si wa je promo pe pelu pe n to lana yen no balance won ti sare ji Brighton won ti sare ji won bu meji sodo even awa ta ise oluko ni gan mo pe Brighton yen gan meji sodo te sare lead yen gun respect e o ba lojiji pe ah
14: within 10 minutes and 15 minutes
15: so ngba ti e fe wole abala lekeji o ye ko ti mo pe even ti Brighton ba introduce another player awon player ti won lose meji sodo yen onika lu ko a fi kun in ton se ni abala lakoko ko si n to buru nu pe be se wole first half yen o awon key players ko won wole lowo kan
14: ko fi si
15: lese kese ti o ni pe ko ye ko di bia bi 60 ko to gbe player wole e ti je promo e tin lead meji se eyo kan first half ko si iko na tori bi ko ye se wa yen lana yen o ko lasan ni ma yo fi ju won lo ton ba jo to mokanla mokanla won gangan ti iko gbe agba bolu ni ma yo le duro elagbodo ti won le iko yi ta ba ki se pe individual brilliance ni mo wo sugbon iko yi ni balance won balance ju Manchester United lo se ba se play la verse oni ba se build the ball atayin so tori e mo so pe idi ti ma ye ni oluko ni lo ba gbo je ni pe ese kese be se wo first half yen ko awon Bruno Fernandes wole
14: ni second half
15: abi ni second half jare ko awon Bruno Fernandes wole ko awon player gidi wole
14: two months more prayer
15: ibi ti ibi ta si fe ji yen je kan pada ba be lo o wa wo iko yen iko yen wa pada
14: o
15: pada ji mo won lowo ti ko yen ba de ti fe le ji mo yan lowo bi fe mo ru senior player te fe pada ko wole mo
14: o le wo game yen mo
15: won a gbe won mi pelu awon to ti wa field yen tele ni so to re mo yin so pe oluko ni lo ba ifigabaga yen je in to wule to tele lati ri meji sodo tele anu lo yin lo gba lowo ike bi agba bolu ohun that's why fi pe ma yu saju won meji sodo gan iko yen gan lo tun play bi iko to lead
14: be ni
15: awon na tun play igba ti won lead awon ma yu ba won mu ball eyin won fe play ball out won tun gba si won lowo
14: ma yu divide the difficult lati se 5 touches ben. 5 passes five passes consecutively o difficult for Man U lati se ti won fi gba ball lowo won oluko ni ede wa leti papa o de wo n to sele titi taye Man U se fi ta lana ni no look so mana o look so mana e je sare pin owo yi na ka wa wo boya le ri nkan kan so e gbo kini ogbon wo ni Barcelona one dance here to je pe won pa kuguru pa gungun o merin won ni ango tele abi marun won tun so di meje lana se base la jule na re ti Barcelona o vi daran inu ball bayi tori oro yi a n pe lowo o ti nla ronu o e ja sare yanju awon ko yi na baba le lanfani baba lanfani a pada ori re lola Barcelona ti yo daran o
18: 080 5000 0000 32 21 lo pari e 32 21 ni o pari re e ja bere ben yen egbe ko yin o hello hello e ka san sa hello e ka san o
14: se tin gbo mi bayi se tin gbo mi
18: gbo yin
14: orugo adugbo te wa isa
18: no yo la oluwa
14: adugbo wo
18: sayo
14: igba o lati bere si play cash e
18: ah abi lati enu
14: ta se ti jeri
18: dara o
14: mo ti ni ma try osan osan yen na sure gbe igbo e ri pe ngbe try osan ni sin o wole wa e ti je 50,000 naira gege won daran gbogbo sanyo won o ni sun won ma pe yin laipe won bere candidates yin bo se jenu another 50,000 naira another 50,000 naira 091 lo bere re 2393 lo pari e 091 lo bere 2393 n lo pari re another 50k
18: Hello.
14: Ekason.
18: Ekason.
14: Orugo adugbo te wa isa.
18: Aziz Ajibola latadigun ni.
14: Adigun gangan bo ni jadigun.
18: Ya adigun Muslim.
14: Okay, okay. Ona bi ani ati ona bi ti eyin desi, ona bi ati na desi njo kanu, desi osa. Eni ambire pe kilo wa lo bi abi. Abi. Hello.
18: Samon da hello.
14: Orojo mi ni ezin ta le ma so lori afefe ntoju wa loju ri ni igba o le tin play cash e
18: mo ka n pe elebo kan mo ka play bi e meji loni
14: ara congratulations o work le ni 50,000 naira o wole
18: ah ezin ka ta
14: won ma pe yin laipe yi won bere candidates yin
18: okay
14: orojo mi ni de si a ma ni tin wa ntoju wa loju ri desi yo gbenu si mike yo so ntoju e kan lona digun ni muslim wala ona le awon asiso okay 100,000 naira re 081 lo bere re 0146 lo pari e 0146 lo pari re 081 lo bere re o connect egbe ko yi o e ogo
18: hello
14: e ka san
18: hello
14: e ka san o
18: hello
14: e ka san o
18: hello
14: awa n gbo yin
18: hello
14: ba n ko ti e ko ba n tun pe definitely network yen ni yen àwa ń gbọ́ wọn àwọn ògbọ́ àwa ìjò ti lọ́wọ́ nù ni ìjò lọ́wọ́ nù nù. Ajo soro tan ni sin ni. Awon eyan de o. Awon eyan de o. A delete e o. Ewa babo. Ban pe lele keji. Asajo soro tan ni sin ti an se lu elu. Definitely e ti ma pe tin se lu elu te gbo yo tun pe. O si tun pe e gbe. Okay. Okay. All right. Ma babo. Okay. So definitely I'm mama mag be money. All right.
19: Hello.
14: Say mama fe gbe ko wa mo ni.
19: Hello, e ka so.
14: Say mama fe gbe ni.
19: Hello, bi gbo te so ni o.
14: Bo a ti pada pe yin gba te gbo akot. A ti pada pe yin e gbe. Ki lo te gbe?
19: Láti
14: ikú ni oje egbe.
19: Hello?
14: Se ko te wa ni oje egbe ko ni. Abi network tun pe. For the last time. Ti o ba gbe ni isin a delete e ni. Eko le wa yin. Ah. Okay. Se ko lo ni keyan ma gbe ko ni. Aye wa da. So em fi wa si gbe ngbo ba wu yin le gbe. Tori pe wa leko. Hello.
19: Hello.
14: Se en fi wa ka kini ni e de gbe kon gba ta n pe yin.
19: Ah.
14: Igba wo le tin play cash e? Se ti jari. Eh, Jerry le tun gbe ko, ko buru. 100,000 naira le je. Bank cut e Jerry. Bank pay 200,000 ka ma lo. 081 leleyi 4534 ni. 081 4534. Ele ka san Jerry. Oruko yin atadugo te wa yi. Oruko yin atadugo te wa yi.
20: Musa Abdulrasaq.
14: Igba ole tin play cash e.
20: Ah, lati last month mo
14: ti. Se Jerry.
20: Mi o Jerry ara.
14: Congratulations, 200,000 naira le je losan yi.
20: Ah, Olorun se
14: o. Olorun se o dabo won pe yin laipe yi, ko se je niyan. Chacha. Chacha money. O ti de that pretty girl. E ma fun de si lowo o emi na mo lowo re e ja ma lo fun to sen chacha o gba sin lara e ku kale
21: awon tin splash fm la wa fe ma bo splash fm o wa fe ma bo
22: splash 105.5 fm the integrity station
23: quick charge of 240
24: hot news cool vibes sports and more on the integrity station.

0: ju.
1: Ah, ọba nla mọ ni o.
0: Ade sin lọrun patakorongodo.
1: Ade o.
0: Bẹni. Agbede amuwa. Bẹni aruwa tori pe awon iroyin ojojumo lewa awon sise won gege bi ise.
1: Try.
0: Gbankogbi lape yi lati kan ni omo luabi. Aki yin lapa ebi gbogbo ti ati ni anfani lati ma gbo wa kete kete ikani akoko re o to je ti adani ba ikani akoko ni to gbo nsategun lati afin funfun balawo adugbo felele nulu ibadan na ni ati nse yin ni pele
1: yes yes
0: sowo ise soya o eko atowuro ako afere otutu mu lodo yin eko ogeneti omo oru die lodo yin loni eledua seun oya onrojo lowo lowo lodo yin olodua seun lase lowo eledua gbogbo eyowu koju ojo mu wa ire na ni o ma ja si
1: be
0: ni ko ni lodi sagu ara wa bi tin wo kere omo
1: amen
0: oya je wa lo si atayo jara ni agbaye tori pe o ni anfani lati je anfani royin ohun taworan taworan oya ojo po Facebook e lo se awari e ni tona /fm105.5 ibadan e like e love be ni ke share comment yin e je ko ma gbera e ma bo wa pin mewa mewa enikokan danko gbe ya o mu wa kele damu adugbo
1: rara o
0: a mu wa kele ba di odaran san gangan
1: awa
0: ko mu wa kele di fiti no ti mole bi o
1: rara
0: te ba re n to kiri mole ni o mu opa lamba lowo oju e wo yori yori lowa bidu takeri lo so fin pe bi o ma bi oku iwo duro be
1: okay
0: owo han ri e heku o latari e
1: oh oh
0: ni won na wa bere si ni soro pe won obi oda o to be won obi oda o to be e dakun e jojare e ma fi mo daku sere o egbe nle bi ere control u turn egba e ka tori si eto abo wa lo e lo fi to won leti ani ri wahala o
1: ami o
0: bi tin wo kere omo tolani alade laja loruko temi ye royin ni awokose re omo ton so ton so ton gburaye apere ire omo luabi wan ori yin o wa nbe
1: o de je ma kira wa pe e ka san ni gbogbo bi te yin ti lanfani lati ma gbo wa ikani omo luabi la npe bi splash 105.5 fm ile funfun bala o fele le ni lu ti badan ago meji ti roko go bayi o awon sele to ti sele lawon abi kan te na pa jade le okere lohun eta ti gbajo ni tekin tekin teki a setan lati fi ja yin laja tan ke le ba mo wipe isele isele looto oba to ni wada kunjo o awon isele labi eleyi to ma ngbomi loju eni toro toro koda kun kojo o ko mo je osele lode eni kokan wa se wa de an gba kogbi kan wa le to je pe ayo ni won ma nbade awon gba kogbi te to je pe eyan feyin ti bayi inu eni o si mo dun oba to ni wa yo je ko sokale so de mi kokan wa awon akori eleyi ti royan gberu be lati kokko bere o
0: be ni
1: awon ma si lawe lawe lawe se ti gbo yin ni ogbo baba deju ogbagadi gan e mo ni anfani to perepete lati mo fe ti yin ko ya wo royin ilo ruba lejo nu iya adini yin na ni o aminat adetun badmos oloruko ti mi mo tala yin eleyi to se be ko momo o se dada
0: oda ma jiyan la ma wo royin ta fi da ni kanin ti omo luabi
1: o ti mo wa lara
0: eji akoko lo si agbon ti akori tori wipe isele sele lawujo wa eni to se be to kan lo mo
1: be ni
0: oro un na lo nje ka ri gba wipe eje mo wipe omo ile de Nigeria obinrin o won ni owo se ku ofin se be o ma gba mu ni orile de ti America o ije kini nkan to sele won ni eje mo wipe o se be o dibo ororan o
1: hey
0: iru ibowo lo lo di so lanfani ati eti di abi ko ni anfani lati le di ni bawo lo se wa se bawo ni oro ohun se je gbankogbi niyan fun ti osan oni o
1: o de je koko fese kan ya ni ipinle Imo tori pe ile ise olopo ile to wa nbe ni amo ti fowo se ku ofin o ni gbe awon afurasi meji kan nje bo ni tawon ile ise je
0: afẹ mo
1: won ni esun te fin gbe won lowo lowo bayi o na ni pe won gbe mi lenu inspector kan eleyi ti aporuko te ni Henry Effiong leyi ti ni Henry yi o wa lara awon ose leto abo eleyi to moju to ile commissioner kan ni ipinle Imo commissioner wo gan la so nipa re yi bo gan ni sele ta so ise waye bankogbi to gbomi loju eni ni e gbo lọsọ
0: tuni wa yo de je ka lo tara tara o sakata ile ise olopa ipinle Ogun won ni owo osekun ofin o tun awon meji kan nile lowo sogo esun wo ni afi kan won won ni eje mo ye pe ero ilewo lowo iye biye mokele la dofa eniyan balakata won ero alatagba ti aye lujara igbalode agbeletan won ni atun ka lodo won awon akeko wo ni o ele eko wo ni won lo dan ko gbe ti e ko gbodo ma to gbo re a gbo yebe se ti gbo yin lo so ni
1: o da awon meni kan re ile to je pe afurasi a se koto koto na pelu awon ogo were lawujo o na ni se la bi eleyi ti anyan laayo owo ti to won bayi ni ipele bauchi bo gan lakara awon se tu epo awon omo lomo eleyi ti won se koto koto na pelu won ojo ori wo lojo ori won
0: to fe mo yen
1: na bo wa loro awon karamba ni eda yi de duro
0: a fe mo
1: ba ko gbe to ye ke gbo ni o e gbo o losan to ni
0: wa yi ogba ko gbe miran won ni eje mo ye pe agbalagba kan re baba agba ni o won ni eje mo ye pe isele ta nso nipa re ye awon eyan kawole ri kenin to fa sababi won ni oko agba ni mere tete kan o na lo se be to ko lu baba agba o ipinle eko ni sele yan ti waye sugba abola ikeje pelu akosile iwe royin the guardian won ni eje mo ye pe o bebe ni eni odun merin o le ni ogun won ni eje mo ye pe o se be o dagbe faye ije kini to se kupa won ni orekunrin re tele ri ngba kan ri o na lo ja ticket oluarin bo arun ari mabo fun
1: ni
0: ipinle ti akwa ibo x jakujaku re iwe royin the guardian lo gbe ipo wo lawon bi ologbe wa bayi dan ko gbe ni o egbo lo san ni
1: o da gba ko gbe kan to lele to foju bade yen ninu iwe royin punch eleyi to jade photo ni o won ni ile ise olopa ni amo ti bere iwadi alagbara kan lori iku eleyi to ran akeko kan eleyi to je pe ipele ase kagba na lo wa ile eko giga ti Obafemi Awolowo University e to wa nilu lefe oluwole oluwa seun loruko akeko un je ki wa ni awon to sodo mo oro gogo to ni se pelu ipapoda arakunrin ohun gbanko gbe to gbo mi loju eni ni o egbo lo so to ni
0: wa ye je ka to lo sinu akori miran to je pe gbanko gbe ni se won ni egbo inagbori ile feju keke to se be o ba la won ja o yara itaja o bo lu won o ba dukiya olowo ye biye o ba je be ni le turanko ina o to bo ta nbe un ilu ibadan ti wan ti wan bi o na ni awon isele ohun lo ti waye o abala kejire won ni gende kan wo ofe to gba mo lowo ose kan ije kini eso ti a fe kan o won ni eje mo wi pe o gbidanwo re ni o ngaga na lo pale re mo o tun se agbateru e baba re eji won gbe a obirin meji kan o tun se be o mo ji won gbe won ni sugbo sa eledu adasoro won tori po ti aji gbe ohun mo gba ominira won o ko lakata iko ajinigbe iyen ni ipinle Katsina
1: o de
0: je bawo lo se wa waye egbo lo san oni
1: o de je gba ipinle Plateau wo ipinle Ogun tori pe awon karamba ni eda kan be nbe o eleyi to je pe agbebon ni won won ni mo se be egbe mi lenu awon iko eleto abo ti vigilante iyen ni ipinle Plateau owo asale ni isele ta so nipa re yi waye o bo gan lo se sele
0: gba
1: nko gbe mo ni amo ni ipinle Ogun won ni owo omo ti gba awon meji kan o le to je pe awon mejeji yi ha rindi oke ni won alokolo won kigbe awon eleyi o le ni amu ni bada won ni jeje mo yi pe awon ero lewo lowo nla bi iPhone ati awon ero alagbele tan yi ta mo si laptop to je ti awon akeko o na ni won ji gbe bo lakara won se tu epo
0: a fe mo yen na
1: o gbe mo to ni yen e mo gbo losan to ni o baba wa wa si ipinle Oyo won ni ile ise olopa o na lo mo ti nawo gambe guard kan o le ti won ni bajina ture buku ti fona lenu eleyi to gbe dani ti fi sise eto abo nibi ti agba si won lo mo doju ban ko enikan o eleyi ti n gbe nilu Ibadan le to si ro bajina tu lu eni eleni so wa ku ni aboye ni bo wa loro n de duro gba nko gbe mo ni e gbo lo san to ni
0: o da je ka tu wo gba nko gbe miran won ni e gbo ni be toro ohun to de duro awon oluwa kusa ni awon kusa osugbo sa kosa wura ohun o na lo dede ya gba bo se ya ohun awon eyan meta din la dorin 67 oh na ni a se be te kini ohun o ya pa won ni o iyen ni orile de Sudan nje abala ikeji nko won ni orile de Saudi Arabia ati Houthi won ni a mejeji na to se be bayi won gbe peregi kana ena ogun o to tin jo laarin awon iyun abala iketa re awon eyan mejo ni a se be won ni a Paul nu omi alagbalugbo omi won rele o mo gburo won mo awon marun won farapa a ko oju omi meji to nsare bo won ni ale ripo ni gbe ni ipinle ti Cross River ojo wo lawon isele won yi waye gbankogbi ni o e o gbo losan oni
1: o de je tara sasa lo si ipinle Ondo tori pe gbankogbi e to ti ara agbo ti amu ni jo ni ana
0: be ni
1: eleyi to je pe awon eyan mele ni ogun o na lo ran lorun are mo bo won ni egbo agbo ta so nipa re yo o na lo mo se se ko je pe bi eroja majele o na ni opo mo won ni awon eyan ti kini ohun to ti bere si ni sise labi lagu ara won bayi o na lo ti to a do san niye o ka re gbera lati mokandi ni 49 o lo re duro ti pon lori 100 ni ye ni 170 o gan ni sele ta so nipa re se nwaye
0: eyan
1: mo gbo losan toni ba koko re ba ti toni o ni ipile

0: Nia kinyo ikuye kabo kwa danse koni si omolu abi.
1: Thank you.
0: Dan kogbi ronyi shebe onse sowe waju enye nye wani ati aye lujara. Agbe Osuba kare fun yin lekan ladele omotola ni omologo praise adupe lowo yin o
1: thank you
0: Saliu Adetunji Babalola Lasisi Wasiu Imafoje Peter Olade Pupo Oladejo Matthew Kashakin Adebrama Adetunji Funmilayo Akinwekomi ati Modinot Kazim Agbe Osuba kare fun yin
1: thank you
0: wa yo de je ka lo sori tabile le se olopa ni ipinle ti Kastina won ni owo isekun ofin o tu adolangba keni odun meji le ni ogun Sunny Diko Wani awo fe gba mu o le to si jawe pe o sopa papo pelu awon meji miran o ni won se be won pale mo baba re eyun Alhaji Lawal be ni gba owo kan o na ni o Salisu Bello eni odun meji le ni ogun ara kan na o na ni ajo wa won ni eje mo pe awon meteta eni odun meji le logun ni won at 22 kọlọn ọba ko jọwọ ko ba ni tunle ise nigba ti won tese owo iwaju won ni eje mo wi pe owo osekun ofin lo gba won mu pelu awon osise o leka kan eleyi to wa ni abule ti mararaba won ni bi abalo si ijoba abile ti dose ma eyin oni ipele ohun won ni owo osekun ofin se be o gba won mu agbẹnusọ fun le se olopa nibe DSP Abubakar Sadiq Aliyu nigba to gbe atejade ohun sori tabile awon oniroyin lojo rose ta wa nibe o loruko commissioner fun le se olopa ipinle re eyin CP Ali Umar Vage nigba ti o se atotunu ohun sowo iwaju oni baba ni awasito ketile ipinle Katsina ile se olopa ti se ileri o pe n ta n pe ni iwa odaran bo ti n wo kere omo baye awon ogbodo gburu e ni tibutoro ipinle Katsina nigba to tesiwaju o ni iwadi alagbara ta won koko bere o na lo tu di ko bayi o tu ni o fo asiri batu o ni bo se gba mu la n bile re pe ah kini to sele iwo loji baba egbe egbe owo kan owo te gba na nje emi ni e fe owo ohun se o te waju nu oro re o ni eje mo pe Alhaji Lawal baba re o si wa ninu igbekun omo re ti o mo be ni o lu ojo 16 gba ko nibe o won ni leyin odun 16 na o ni to si baba le o leyin ti o ti gba million meta owo orilede Nigeria nigba ti agbanuso fun ise olopa te waju nu oro re o ni e wo a ti foro gba lenu wo afurasi o ti se apatenu jewo pe looto o na ni awon rolu ofin na iwadi won ni o ntese owo iwaju eyin na wa le na gan ka tun wo iwe iroyin Daily Post loji arigbo kolo njo ko mo fun alomo ko mo
1: ami mo gba je nse mi o da to ba di be gbogbo eyin eyan wa ile ite nte le wa back to back ni kan ni omolu abi
0: adupe lo yin
1: awa mo dupe po lowo yin ife lo so wa
0: po
1: oluwa oba ko ni jo ja lai lai fun gbogbo eyin te to lowo owo loju opo yi Isola Creator Ajibola ni Madina ti Kazim ni ara ni yaya ni fun laya akiwe ko mi ni gbogbo yin la dupe po lowo yin o Alhaji Ajumon Adekunle adupe lowo yin be se nte le wa otuba aki pelu Charles Olaide
0: adupe
1: be se nte le wa inu wadu pupo si yin o ateyin atawa ati jo ropo bi ke to bonu na o de je wo iroyin leyi punch lo gbe loni o gba kogbe lo si bade lori tabili ti wa won ni awon meta kan re le to je pe iko vigilante ohun ni won o won ni sadede o na ni awon agbebon kan e teniko ti ile soka arabi ti an ti la wa won lo re yabo won iyen ni agbegbe ti NTV ele to wa ni joba abile ti brakladi ni ipele pletu le ti won si ro bajinatu erin buku ti fo na ekun lenu won gbe fun awon meteta o le ti won si gbemi lenu won awon meteta ohun na ni won se lalaye pe lenu ise won ni won wa o ise won mo so me gadi won o na ni won se lowo lowo le ti won si moju to eto abo ni agbegbe na ko to di wipe awon karamba ni oniwo odaran yi wa se be gbemi lenu won enikan ile to je pe olugbe lo je lagbegbe na Nairet John ninja o nigba ti o mo fi doro mule fun awon akoroyin iwe iroyin punch iyen ni lu jos o ni ewo ni nkan bi ago mokanla asale o na ni awon karamba ni ayi na yade o iyen lojo ru weze o ni won kolu won torotoro won si se be gbemi lenu won gege bi arabi na se wi o ni bi won tin foju gan ni awon iko vigilante ye o na ni won si na bole fun won te si se begbe mi lenu won o te si waju pe se ri isele to waye yi o o ti mu ki iberu bojo ko de ba awon eyan lagbegbe na o tori pe lojojumo bayi o na ni awon karamba ni eda ngbe mi lagbegbe na enikele to je pe olugbe lo je lagbegbe ohun o Gabriel Ayuba loruko ti e nigba to won soro o ni esi ma wo wa o enu ise won ni wa o leyi ti won lo ti won bo lati je ke eto abo nko ko le duro re sadede o na ni awon agbebon yi yabo won o leyi ti won si se be egbe mi lenu won gbo gba ki gba ta ba ti wa lenu ise wa oba to ni wo ni jalugbadi aburu
0: ami ase
1: ma se be dabo re bo wa
0: ami o
1: la se owo eledumare
0: ami
1: iru yin punch lo gbe loni sugbon ta ba wa wale tori pe ile ni won pe ni abo si mi oko
0: be ni o
1: ipinle oyo ni ilu ibadan ibe la so le sin o
0: that's right
1: won ni awon ise olope le ti nbe ni ipinle oyo o na ni amo ti na wo game guard kan ba ni so le ni o le ti won ni o lo re ro ba jina tu ni ni eni kele to je pe olugbe lo je ninu ile tin so iyen ni ilu ibadan ninu atejade kan ile to bode lati akate ni ti sagboni so fun le ise olopa ni ipinle oyo olayinka ayanlade ile to fi lede fun awon niroyin pe oya egba e to je ka awon eyan mo bi tin kan de duro ta ba so nipa ile ise olopa to nti igbese won ile ti won gbe o ayanlade en to se lalaye pe okunrin megadi yi eni odun mokandini 49 years old o na ni se o oladapo felix o loruko tin je won ni je jemo bi pe ile ibi tin so ile to wa ni sound estate e to wa ni adugbo yako yo ni elewuro ile to wa ni akobo ni ilu ibadan won ni be lo wa o le ti eni to si ngbe ni ilu ile ohun won ni bo ti kan gate kokoko won lo bere pe iwo tanu o won lo si dahun pe ohun onile ni o e si lekun fo ohun o e jo ohun o wole o won ni felix oladapo ko se meni ko se meji o o gbe bajina tu o si ro fun eni eleni nje bo wa len tan wi wa bayi o ni ah o ti e wa ya won yen lenu pe so po da won mo ni so po ri won ni
0: se
1: binu le na ni won gbe
0: se
1: be jo gbe bi ni won ni oro un na ni won be lowo ladapo felix le ti wo kan nabo le ti o le fo gbo lo nkan nigba ti le se olopo o tesi waju nu awon le ti e gbe kale o won ni e wo inu bi era ko to po ti e fun baby ni ki wo mo lo si nipa ta wo lo re wo be bayi eyin ko eyin yan wa bajina tu meni ototo oni oba lowo hun nikan
0: olohun gba wa
1: ada dadi moja won ba lowo ti e na le ti won ni afrasi ni looto lo ti da bayi o afrasi agbe mi leni eni won ni sugbon bo ti le je pe ise me guard ni se hun oni kan tan bajina tu merin
0: mo lo ti rin bo
1: joko se gbogbo olu ni so ni
0: abi
1: to fi je pe bajina tu merin nikan
0: olohun sha ni lakata ti
1: iwe yo deli post lo gbe loni ba ko gbe lo da lori tabili wa
0: Oda dupe lowo yin Osfem J Oluwa fe fe mi Adediran Folake Kadija adupe lowo yin o e seun seun pupo ju Wọ yo da je ka to lo sori isele miran to ri pe gba nko gbe ni won ni abile kokan o omo orilede Nigeria eni odun merin din ni adota iyen 56 years old Nigerian woman won ni o ngbe eyan ni orilede America le to si je pe oruko re na ni Gladys Adaeze Okavo won ni won ti mu lo se waju ile ejo

0: mo ki yin kaabo pada fun eye eyan wa ti e ngbo wa lowo lowo papa julo lori awuye wuye to nsele lori egbe okselu accord ni pinle oyo pelu eni ti se awon omo egbe e je ki n koko lu bayi wi pe awon omo egbe abo omo egbe yin na ko lori yomi bayi
1: we omo egbe wa ni
0: No
1: doubt, I know doubt about that.
0: Kosari yan ji yan be.
1: Kosari yan ji yan be.
0: Sugba o se faction pe meji.
1: Kosi faction, on lo fe degberu.
0: Ah. Ohun te nlo yi lagbara die.
1: Olotu.
0: En so pe o fe degberu.
1: Olotu. Awon ti o kin sele ninu egbe accord.
0: Eh.
1: Nigba ori yomi de lo bere sin sele.
0: Se tori wi pe e je ki n put e bayi si yin.
1: Mo n ba narration kan lo te je ki n pari o.
0: E je fule re.
1: E je fule re o.
0: E fule.
1: Mo wa so yi pe CPO se nto wa gba form ko yi ba wa se gbe tele tele o ona bi kule busa ri good good ti wa nu egbe to fe gba form ta da lon to lori yomi
0: se saju awon mejeji gan saju fate o se ni ati lori yomi
1: se ti gbagbe pe ngbata call ta da call sile ni 2010 ona bi kule busa ri wa pelu wa
0: latile
1: o de dibo ni Ibadan Southwest Northwest Federal Constituency nigba yen so odu ni honorable kule busa ri nu egbe accord ki se amọ fo loko
0: e ki lo wa data yin o kokko consider
1: se mo pe oloselu won leri bakan na bo loselu se ma se ni pe won ma paro egbe gbogbo oloselu da bi ya jaja to wa nu egbe kan fun 16 years yo ku nbe so yen se bayi awon asiko wa tan ku nu accord tan lo sinu egbe mi nigba tan ku nu accord tan lo sinu egbe mi ori yomi siwaju won join pada
0: okay
1: so yen se bayi
0: okay
1: gade ti fun yade ti fun ori yomi ni words won in to je ki awa ta re je executive state agba si ya lenu tori leader awa na je in to ki awa ta je executive wa change mind wa ni pe nigba ti to fi le mu CPO se ni ko wa gba form
0: okay
1: ki o le sinu egbe tele tele ona bu kule busa to de ti wa nu egbe tan deny e ari pe it be very unfair on us lati
0: fun ni level playing ground
1: exactly obviously gba to ton ton ye there's something like
0: consensus
1: again that was what actually prompted us to allow ona bu kule busa ri ko na wa gba form we ba to ke beta ni e
0: e je ki wa so bayi historically ẹgbẹ́ òṣèlú accord
1: bẹ́ẹ̀ni
0: wọ́n sábà mọ́ rí wípé yóò jà gudugudu ní ìbẹ̀rẹ̀ tó bá wá ń tó gẹ́ngẹ́tò àkókò òbò yóò di wípé àjọ wọlẹ̀ ṣé kìí ṣe wípé orí yomi hamzat wò ó wípé òun ò ṣe tá àti step down fún ẹnikẹ́ni ẹ̀yìn sì ṣe tá àti fẹ́ fi ẹgbẹ́ òṣèlú accord negotiate
1: níbo ni ṣebí nigba teyan ba win primary ton wa ma ronu yen mo fe koko bere nkan kan na emi lo le gbe accord fi lo fi egbe negotiate e da mi lohun
0: e ta ba wo bo tele
1: e ta ba
0: te ba se

0: Splash FM 105.5. Splash FM 105.5.
1: Okay, aki kabo kwada eseun ga. Awon alejo mi awon ige sosho ti pari kenu egbe oselu accord party ni pinle yo. Ni ipinle Oyo, awon na ni alejo mi lale yi. Akowe egbe oselu accord ni pinle Oyo. Honorable Yinka Dairo, won wa nnu ile agbara pelu mi. Be si ni alaga fun egbe oselu accord omoba Kolade Ojo, awon na wa nnu ile agbara pelu mi. Eje kin bi ni bere ko to di pe tori mo mo wi pe awon eyan le na fe pe
2: be ni
1: won si fe soro a si lojo musolokun se lo to ni pe iya jaja se disclaimer fun iwe ti won fi sowo lo si INEC toru ko ri Yomi Hamzat wa nbe
2: o se ri niyan tori wi pe nigba ti won ri pe won tori as the national secretary won dro won wo gege bi wi pe won si nbo wa ba won kan to gboruko yen wole won wa ri pe won gboruko won ti wa ba won de so poruko ti wole a wa lo gba kan tan pe ni CTC that is certified true copy tan fi gboruko yen wole ya ja wa ri pe nbi to e ki won sign si elomi lo sign si be ya ja won wa se kowe lo si ajo ile ise ile to idibo wi pe oruko ti an gbe wa yen ofe gene won lo koya ni koro yara kan ni seget nisin pe awon mo kon pa e
1: 0706949 3000 0706949 3000 ati 0701447570 0701447570 number TFP no hello
3: ekale ekushu mi sir
1: yes sir
3: ejo nkan ti mi bi eniyan mo wa sorry mi iso loselu o
1: okay
3: en bi won pa party won an soro pe ori Yomi empower awon mo tin ko relate mara won na sera sami ori Yomi is a journalist part of journalism part of oselu emi o so loselu mo wa sorry gan o
2: salaye fun yen o le mo nkan tan so
3: nkan to wa nkan so ni bi yan ni question ni pa yan
2: o so
3: ba
2: fun oselu na o le ti yan lo
3: direct o ba se empowerment fun yan o ba ma se empowerment fun yan o kan anybody that is a personal business n to sele ni party won to cause violence laarin ara won lo ye kan this kan try lati arrange pe bayi lo se ko je bayi lo se ko ba san yen 1 million ko se pe yan kan lo san we that's the level of your personal interest
1: e se tori ijoba koko e je ke lomi na tun wole lapa bi hello yes sir e kale o
4: yes sir Ahmed Dombu lo nko mi
1: eh Ahmed Dombu e kale
4: ya mo ni bere fa won alejo yin ya la koko na e so pe nkan teyin oyo ti ta ko dun fe ni e ki wa ni ipa ti awon national chairman ta gbo ko wa laye eyin alaje oriyomi ati deputy national chairman to so pa alaje oriyomi ni candidate won se ti won o wa re ni ban sin nkan teyin accord oyo ti ti mu ni
1: e seun gan fun bere yen e je won sare da yin lohun tori ijoba akoko
2: se ri accord to wa ni pinle o ni o so fun national pe nkan bayi lawon ri ti aspirant ba wa gbere lo sodo national to ti lo fun national chairman lowo to ti fun to ti
1: eni e ri
2: aimoye
1: indictment leleyo
2: aimoye o mo man so fun yin pe
1: honorable yinka indictment leleyo
2: national chairman wa en to mo na ni pe gba kin gun o
1: alaga yin national chairman
2: bo se ri ni e honorable olakunle busari bo se lo sibe yen lo to sabuja to bo fun screening 15 million na gba lowe 5 million naira cash, 10 million naira transfer. I had the receipt on my phone.
1: Ben, national chairman at court party.
2: Mo se ri ni e gbo awon yen wa le gbe lu won now. Gbe lu won. In state yi na southwest lo je bo je gbe accord
1: won. Hello sir.
5: E ka later.
1: Yes sir, papa, iseju kan pere le ni o.
5: That's by the reason to ti solo. Emi o ba pe yin eyin accord. Ke pa nu ko ke je ti mo to. Ebe yin je yira yin Olorun ni je ogun igbori ni o tabori awa na o da
1: ami e se ngan be se ba mi sare se ni shoki yen indictment leleyi
2: bo se ri niyan bo sa peter balẹ
6: balẹ re lo ekale
7: ekale sir
6: yes sir oruko yi
7: ahmed ahmed wahab lati ajo oyo ni Ibadan
6: okay
7: akoko na nigba ti mo so le kan nigba ti ta ti won se ni osi ninu egbe tele membership lowo wo to bi qualify lati da ticket to ve dj made accept here to bu de le wa ga ogbo kele
6: ekele
7: wo ko no mi ijoba ko ticket mi egbe won
6: akoko wa ti pe wa le jogan e se gan sir ai la ni iseju kan
2: be ni
6: ka to ma lo kilo na abayo
2: ona abayo na ni wi pe ko ri yomi lo joko je ko ma lo sagide gbo ko lo ma se kokoro alate eto se be e idipa fe di gomina ki se bi tan ti wa ma se kokoro alate
6: fta eto re le
2: intimo intimo won so ona abayo ona abayo i don't know by ona abayo na niyan ona abayo ta nta ni ni pe a wa ni ejo bayi mi ni fe ma pe keluju
6: yeah
2: candidate si wa ko le busari gudugudu oni egbe akodu lo ma
6: ke ti si ni ori inec abi
2: oni oruko ori yomi o le sin sin ballot paper con 2027 oruko ko le busari gudugudu yan wa nbe
6: e seun gan pupo honorable yin kada iro
2: e seun
6: ta pe yin lori eto te je wa
2: e seun
6: ai omo ba kolade ojo alaga e ba n win kaka bi o ti eju kiki lari iseju aye ogba e ba n ke awon ara ile Eban ke ara le.
8: Aki gbogbo eyi te n ti bo gbogbo bi kan ko lo. Mi ni e bi akọbi. E ri pe ni na re. Ati ni bayi.
6: Oda.
8: Oro mi po lo ni si oro wa ni ko.
6: Oda. E se nga koko koko. Ojo mejo latujo lanfani ati pade lori eto. Be ba lo nkan tabi meji te fe ba mi so leyin eto. Number te le fi ba mi soro leyin eto yi 08034 701911 080 34 70 1911 ne number ti o jase akatodo mi ojo mejo ni e to ja jo pade lori eto gbagede oselu oluwa seun akinola na ni olotu eto yi tunde olawo olotu agba agomo kan la le ni e pade lupon tijani lori eto rin ajoda yoku otodo lojo mejo la se lowo ile dumare e ku kale

lolufẹ iyen ko Manchester United niyan ba ba so nipa Frank Ilett eleyi to so wi pe o di igba ti ko ti Manchester United ton ba to gba ifigagbaga marun ti won de bori ifigagbaga marun lera ton ba bori ifigagbaga marun lera ko on to gerun ori ohun nibo ni nkan de duro tori pe ba ba so nipa arakunrin iyen Frank Ilett o ti n pe odun meji lo bayi o ti lo bi 712 days ko mo ti gerun ori re tori pe afojusun to ni to fi run ori re iso afojusun ohun eko ti imuye si o ko le ledegberin o din mejo ojo nirun ti lo lori re bayi ko ti igbe lo sile alabe won o ti bage lodo awon geri geri awon ni gbajamo 712 days re iyen ti Frank Ilett to ti gbe irun sori ti o ti lanfani lati ge baba so nipa ololufe ko ti Manchester United ele to se leri pe ayafi bi ko Manchester United bi won ba bori ifigagbaga marun lera ei eni a fe lo sabari to tin tin sa lo o n loro na ri ako asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ni tibuto ro orilede wa Nigeria bakan na ka ma kira wa ku dede asiko yi iyen ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbo mi yen kaakiri agba laye ikoni splash fm 105.5 ile funfun balafele lele ibadan afi oba muritala adebayo akande niyan mfr ekerin olubadan tile ibadan kabiyesi baba afiyen ri ele ita wa ti gbe ngbon si afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan idan gangan leto iroyin ere idaraya ele ito ma ndun ti gbogbo ma kan si lojojumo yen loruko lootu eto yi otun baba Batunde omo Olawu Alex Ferguson ni yagun ta so lu okunrin ogun bakan na Dolapo Akindapo alaye lo lowo button mi ti o je ke gbadun mi yen fun ti tashale be se ngbo mi anfani nbe lati wo mi iyen lori ikanni bani dore ti Facebook e lo darapo mo wa nbe splash fm 105.5 Ibadan kete kete bayi e ma lanfani lati ma gbo wa tede tun ma ri wa wo ayo mi de lo sin awon yen be lapa abe yen ti won se afihan wa Sikirwayin de oju itere loruko titemi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sun sowo waju amo kin to ma lo eh mo ja agbokun osi nbe pelu ase olohun ka ase e owo nbe nbi eleyi tawon eyan ma je ni asale mo ti ri network yen o bole gbugbu e set ka mo paro gbugbu e set yen fun ti tale olohun o set bi asore mi kan oni o ti o set baun o tun ti set tori pe ba ba so nipa ti ka se e mo pe embassyzin la wa embassyzin ohun la wa nibi ti ire ati idunu to tin ba wa ile ta ni gbagbo awa ta ni gbagbo nu re ni o ti ye yin nti mind eyan to ba passive e ti moru nkan bayen eyan ma chief e nti okan eyan ti ba n gbongbe re ti n ro ti n gborun re bakan o di dandan yori december november october september bababa iri atayo ati ibukun o ni ka se ko wa yi pe ko jo mo ba wa tori pe ba ba n so nipa ember cashport o gbina ya lara otun ani 100 million naira lo nbe le to je wi pe niru ojo la gbogbo ojo e ti friday 1 million naira ti e kokko duro fe ni kokan iyen o ma won 500,000 naira o be kederi gbogbo awon to tin play wa lati ojo sunday titi di ojo friday iyen awon ni won awon gbogbo won pata won leto iyen ninu cashport iyen o wa di daily payment iru tashale yi lowo daily payment ti tashale yi mo ja agbokun osi nbe 50,000 naira ti e kokko wa fe nikan na gbogbo bi o ba ti wu kori 50,000 naira o kokko wa fun eyan kan lapa bi sekedugbe owo nbe lapa bi mo ja tanra wa
*347*1004#. *347*1004#. Ede tun le gba ojo opo ti aye lukara wole yen www.cashier.ng. E tun lanfani lati ba be yen wole. E ma gbagbe wipe promo yen lo lowo o. Promo yen lo o. Iyen play 3 get 30 ticket. 3 × 10 = 30. Iyen fun eni to ba yin meta le kan na ni o. To ba play meta le kan na un la won promo yen wa fun. Bi nkan se je niyan la pa be yen. O ya papapa Eje n gba rin gbogbo orilede wa Nigeria wole ni kopẹ ma yi koto ti cash yen ma yi koto yen ma yi koto yen ani waso o ti e ti kokko wa fe nikan yen la si ale ina 50,000 naira kokko o nbe bi *347*1004*2#. Eje n gba be lo orilede wa Nigeria kin tun ya bara iyen si orilede Poland tori pe ta ba so nipa idije ife eye agbaye to nlo lowo iyen Poland World Cup ba ba so nipa women under 20 World Cup idije ife eye agbaye ti tawon obirin ele ti ojo ori won be labe ogun odun orilede wa Nigeria iyen iko ti Super Falconet won lanfani lati se daada o tori pe won doju ti akegbe won iyen lati le Gesi ba ba so nipa Junior Lioness won fo se yi won o pele ewura won ko si won loju ami ayo meta sodo o ni won fi ba iko ti Junior Lioness wi iyen ti torilede Poland ami ayo meta sodo lu badi Rafiu to sin o n lo kokko mi awon akoko laarin iseju meje bakan na Janet bi won se n wole abala elekeji iyen ni iseju meta din ni 47 minutes Janet mi awon elekeji nigba ti Mary Mamudu o wa fi eleketa le iyen nigba to di iseju meji le ni 70 iyen 72nd minute on lo fi eleketa le ni bayi orilede wa Nigeria baba nso nipa iko ti Super Falconet ele to nsoju orilede wa Nigeria iyen ninu DJ ti Women Under 20 World Cup ele to nlo lowo ni orilede Poland won ti yan yo iyen si ipele keta to kangun si asikagba to loyinbo npe ni quarter final won ti yan yo sibe mo ja agbokun si nbe orilede Colombia oni orilede wa Nigeria o ma lanfani lati bori tori pe orilede Colombia na lanfani lati na akegbe won eleyi ti won koju iyen orilede to gba lejo odije igangan iyen orilede Poland orilede Colombia bori won pelu ami ayo kan sodo orilede Colombia oni orilede wa Nigeria o ma ba figagbaga o iyen bo ba tin di ojo Sunday ogunjo ta nwo lo kan yi e lojo osimi ojo Sunday Nigeria versus Colombia ba ba so nipa Poland under 20 women World Cup ele to lo lowo bi nkan se je niyan lori ikanni bani dore Facebook e lo darapo mo wa eyin ti wa mo nbo lapa abe yen mo nbo wa lapa abe yen mo nbo wa lapa abe yen ba ba so nipa iko ti Super Eagle ibi abati robinrin dandan an lati ri okunrin tori pe iko ti Super Eagle labe olukoni Eric Che olukoni ko agba oje torilede wa Nigeria baba so nipa iko ti Super Eagle ifigagbaga ko mesi oyo iyen sinu DJ ti le adulawo baba so nipa AFCON 2027 qualifier ifigagbaga eleyi ti o ma waye laarin orilede wa Nigeria ati orilede Madagascar ati orilede Guinea Bissau orilede wa Nigeria o ma koju awon orilede mejeji yen oluko ni Eric Che o ti pe awon agbabolu eleyi to nlo bi 24 iyen 24 man squad o ni oluko ni Eric Che lo ti lanfani lati pe o tori pe baba nso nipa orilede Madagascar a ma lanfani lati koju orilede ya ma gba won lalejo iyen ni papa asere Godswill Akpabio Stadium iyen ni ilu Uyo bo ba di ojo eti Friday to nbo lohun iyen ni on the 25th iyen ojo kedogbon ojo eti Friday eleyi ti nbo ni ohun o nla mo koju Madagascar lorilede wa Nigeria nbi ni ilu Uyo ni o ti ma waye ojo kerin leyin ojo kerin ta ba koju Madagascar
aloka iko ti white dog iyan aja to buru niyan bi aja adigbologe iko agba oje orilede ti Guinea Bissau lo nje white dog yo a lo ma koju won iyan iwe la nlo lapa abe yen a lo ma koju won awon agba ball wo oni oluko ni Eric Che oun lo fi we pe oya eje n gbe yin debe awon agba ball 24 ile to lanfani lati fi we pe ninu won lati ri asole asole meta ototo ato okonko yen lati nu ko ti Charlton Athletic ni le gesi lorilede England niyan bakan na maduka okoye lati nu ko ti Udinese yen lorilede Italy Stanley Wabali lati nu ko ti Chipa United lorilede ti South Africa niyan awon agbawo eyin ele ti oluko ni Eric Che to lanfani lati pe Bruno Onyemachi lati nu ko ti Olympiacos orilede Greece ko yen Isaac James lati nu ko ti Aveca yen ni orilede ti Portugal bakan na Benjamin Frederick lati nu ko ti Brentford yen ni le Gesi Emmanuel Fernandez lati nu ko ti Glasgow Rangers yen lorilede Scotland Oluwa Semi Logo Ajayi niyan Ijaya awon Manchester United igbo eru ba won e ma diwo ma ya o won kan pe sinu ko ti Super Eagles ni o lati nu ko ti Hull City lorilede England Calvin Bassey lati nu ko ti Fulham FC lorilede England Chibuke Nwawu lati nu ko ti Trabzonspor lorilede Turkey Bright Ozai Samuel lati nu ko ti Birmingham FC nile Gesi na ni Olaoluwa ina ko Nottingham Forest lo tin bo lati orilede England awon agbarin gbogun eleeti oluko ni Eric Che to lanfani lati kuye pe lara won lati ri friend Ndidi eni to je balogun fun iko ti Super Eagles lowo eniyan lati nu ko ti Besiktas yen lorilede Turkey Alex Iwobi lati nu ko ti Fulham bakan na Rafael Oyedika lati nu ko ti Eintracht Frankfurt lorilede Germany Franco Yekanko lati nu ko ti Coventry City yen ni le Gesi ni lara awon agbowo waju ti won lanfani lati fi wepe yen oluko ni Eric Che o pe Moses Simon lati nu ko ti Paris FC mo pe mi pe ko PSG Victor Osimhen lati nu ko ti Galatasaray bakan na Akko Adams lati nu ko ti Venezia FC lorilede Italy Samuel Chukwuesi lati nu ko ti AC Milan Ademola Lookman lati nu ko ti Atletico Madrid tolu Arokodare lati nu ko ti Ajax lorilede Netherlands George Inekena niyan lati nu ko ti Al Ittihad lorilede ti Saudi Arabia won ti Saudi Pro League niyan Moses Uzo lati nu ko ti LASK FC lorilede Austria baba so nipa awon 24-man squad eleeti oluko ni Eric Che to lanfani lati fi wi pe niyan *347*1004*#. Le ma fi lanfani lati gbori wole ta lo ma lowo iyen fun ti tasale itale ni to lowo yen awon number yen ko lura won lowo number yen ko lura won lowo awon number yen o gba fun ra won 0800 090 090 0901 gbogbo won fara won laso won tira won lopopon ta le ni to ma lowo yi ta le ni to ma lowo yi lori ikanni bani dore ti Facebook e se ngan ni o te wa nbe yen tori tiwa e seun te wa nbe yen tori tiwa mo nbo lapa abe yen Karim Adeyemi agba ballu ninu ko ti Barcelona a le pe le omo bibi orilede wa Nigeria ni Badan le Oluyole nbibi na ni abo orilede Germany omo bibi orilede Germany to ni lapakan tori pe orilede Germany lo nsoju fun yen gangan ko ni royin iroyin bere Karim Adeyemi nja o di mimo yen fun awon oniroyin o ti soro yen na ri lori ikanni bani dore Facebook se se gan mani akan o nation obaka Isola Olasunkanmi of Chelsea lati Rewumi e se gan ni oro kibu Isola e se gan ni Ridwanu La Rashid Konike Isola Olasunkanmi e se gan ni of Chelsea e se te wa nibe yen tori tiwa Surajuddin Adekunle of Chelsea
King Akim omo Jagaban Johnson kwa bayo mi folo on shot gbogbo yin pata mo dupe fun lati ogbomo shop gunners aro mo domo iya oniru e seun gani abiodun oyelade the king of gentle boys loju madina gbogbo adebole oni bajajo wa gan ni o ridwanula rashid konike e seun gani excellent mi tope sadebayo o ti pe gan prince adeyemi nko o ti pe gan ajo wa ni o yusuf iziaka ayan bamiji e seun gani prince adeyemi of gunners ogbeni odeyemi omo kure ajo lepo ni bi ike to bonu na surajudin adekunle engineer mu iwa ezike surajudin adekunle gbogbo yin pata mu dupe fun duro dola taiwo e seun gani yakub kasim of chelsea solomon ezike e seun gani oye lakin daud akamu e seun gani te wa nbe yen tori tiwa amidu ko saliu gbogbo yin pata mu dupe fun abdulaziz ope emi of chelsea lati muslim fun iso ade tona mo gaji sport hey alaye mori embe mutiu ajao of chelsea akim nation okay karim adeyemi o tu asiri ara re iyen fa wo niroyin ngba ta won niroyin fi oro wa lenu wo yi pe alaye isowo sare re lori papa bayi kilode embe lara awon agba ball to yara fefeju iyen ka akiri agba laaye oni ko le mo ri be oni o le mo ri be oni se ri ni orile ede Nigeria to ohun ti wa yen baba ohun won ma mu nkan kan wa to je nkan asiri se nbe fun yin o so be fa won ni ro ni ah adeyemi yo baba adeyemi e be fun wa oni se ri fufu nbe fufu yen ni baba yen ma nko wa lati orile ede wa Nigeria oni na ti ma nko fufu wa to hun ma nje Karim Adeyemi lo je ko di mimo be oni fufu ni oni to hun ba ti je fufu yen bayi to hun ba ti je fufu yen ko mo ibo sori papa ni oni afi bi igba te eyan ba gbe nkan mi oni gege be lo se ri o e wo e ma je ntan yin

fufu ina ni ilu ewe du obe yoto yo gidi ba si je la ni bo ko mo igbelura ni bo n ba dori papa bayi yi wa sere sisa ala kan ri mole lasan ohun ati ballu ina ni Karim Adeyemi o je odi mimo yi pe fufu lati orile ede Nigeria bi fufu oje bi fufu bere e ti ma won fufu oloko e oni nla siri gege bi Karim Adeyemi bo se je ko di mimo be e se wa di oro ye bo se lo niyan Samuel Umtiti iyen ba ba nso nipa agba ballu omo bibi orile ede France ninu ko Barcelona nigba kan ri agbo wo eyin ni o ti je odi mimo o koju oro iyen si oro ile ti Kylian Mbappe so ile to nja renren lowo yi pe ti Kylian Mbappe nje odi mimo yi pe ani ami eye Ballon d'Or ti sa yi mo ja agbokun osi nbe ohun lo to si tori pe Kylian Mbappe je ko di mimo yi pe ohun o fe ri agba ballu to daju ohun lo lowo e Umtiti Samuel Umtiti ojo odi mimo yi pe Kylian Mbappe o ba ti ma so ru oro bayi o ni eni o ba da ti ba nbe loke tinte ti ba nbe lowo waju gbodo mo yinra re o ni iyo ni Samuel Umtiti o ku toko mo yinra re lobe o ni o toko ni Kylian Mbappe Samuel Umtiti ojo odi mimo be o ni iyo ni Kylian Mbappe ku toko mo yinra re lobe o ni igba pipe lohun lo pelu Lionel Messi yen ninu ko ti Barcelona o lohun o fi igba kan ri ko hun gbo wi pe Lionel Messi o yinra re wi pe o ni the best o ni sugbon awon tawon gangan jo je teammate awon mo pe Lionel Messi agba o je ni o gangan ni best o ni Kylian Mbappe o ni o ni lo re lati ma yinra re pe o ni the best yen ninu ko ti ninu awon ti ami eye ti Ballon d'Or to to si e seun gan ni lori ikanni bani dore Facebook ani se *347*1004*1#*347*1004*1# le fi gbori wole abi ke gba ojo opo taye lukara wole iyen www.cashier.ng ta leni to lowo iyen fun ti tasale ita leni to lowo yen ta leni to ni owo ai number yen kolura won okay e ja tun wo bi iseju meji si e ja tun wo bi iseju meji si Spanish Cup iyen ti odun to nbo yi idije ti Spanish Cup ti o waye iyen ni orilede ti Turkey iyen ba nso nipa Spanish Super Cup mo se ma wa si eyan ba wa si leleyi tori pe iko ti Barcelona ohun ati ko ti Atletico Madrid won jo ma koju ara won iko ti Real Sociedad ati ko ti Real Madrid ijari ma waye o idije ma gbina ya bo ba tin di ojo keji yen ninu osu keji odun to nbo February 2nd 2027 oni idije ma waye lo ma bere yo de ma tenugbodo yen bo ba tin di February 6th oni o ma lanfa ni lati tenubodo oni asikagba idije yi o ma waye eje nja yin tan February 2nd oni ko ti Barcelona ati ko ti Atletico Madrid ni o ma lanfa ni lati waye iyen ni papa asere Chobali Stadium iyen papa asere ti Fenerbahce ko niyan nibe ni o ti ma waye ba ba nso nipa ifigagbaga ti Real Sociedad ati ko ti Real Madrid iyen o ma waye iyen ni Tupra Stadium ni iyen o ti ma waye ba wa nso nipa asekagba ati ipele to kangun si asekagba ifigagbaga mejeji yen papa asere Istanbul lorilede Turkey oni o ti ma waye o ba ba nso nipa Spanish Super Cup ta leni to lowo ifun ti tasale ka ma fe yi se lo ta leni to lowo yen number wo lo jade loju opon number wo lo jade eyin number ye gba funra yin edakun fun ti tasale yi o

ẹ kalẹ ni gbogbo bi ti ẹ ti n lanfani lati gbọn mi mo ki gbogbo olugbọ mi jake jadu ni gbogbo ibi ti ẹ ti n lanfani te ti n gbọn mi kakakiri agbala aye pastor dekunle epaphras wole yin ni o ti ijọ comfort life mission international ijọ ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun nilu ibadan mo la gbogbo ẹnu mi lele kan si pe ẹ kalẹ o ni gbogbo bi e ba ti n gbọn mi oni ni ojo ketadini ogun number ti o se pin ojo ketadini ogun tumo si 1709 2026 se ri gbogbo awon ojo ti o ba ti se pin mo ma fe fi gbe testimony enikan ni woli iyola mo ti ko si be ni a se to nbe ninu e oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok pastor dekunle epaphras Odekunle Epaphras na let ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook e ti ajo dupe lowo alagbada ina baba mi kiki oye ari ku yeri e ja mo yi ka otun ka mo yi ka osi ka mo gbe Olorun yi ga oba re oba mi

0: gbogbo le o o se mo ki gbe Jesu ma se mo dupe bi to tin mu mi bo mo da ogo pada fun Olorun titi aye ni mama yin o ogo ogo ogo ogo ogo fun mi saya ugbo eyan omo Olorun injo le dide ni bi to wa
1: mi mo boya bo se ngbo mi nbe yen o le ki hallelujah yo kan hallelujah hallelujah yen yo mu itusile lowo gbogbo emi to nbenu e lo fi ke le kan soso o di ti ki je ki awon mo le yan yo si ya. Are you ready? Jo mo woju eni to nbe legbe e kokko gbe owo yen sori bayi mi mo boyo le ki hallelujah nla Oluwa ni ko mi loju ese awon to woju Oluwa mesan okun ti won fi de ile omo ti omo fi le duo nibe ninu hallelujah yen ni ati tu ninu awon mesan awon meta yo feel owo agbara won le subulu le won o laje angeli lo sise abe ni iseju kan ise abe temi mimo ko gba akoko so e si okan yin paya ninu hallelujah yi oluwa ni wo awon 13 ipele ti won ki de ninu iran oni ko mi bi won ba le ki hallelujah ohun olorun yo si ja yo wo igana yen oni nigba ti o ba fi di September 6 ni 2027 in to ni ki so niyan bi Jesu ba fa bibo e seyin oni so fun won awon meta la yen won a ti ra moto meji

0: Zajnowania jadasz! Jesu, woli wawa! Ebi owo yen lo yuke wa ni idakeje. Just maintain your silence. Yes. Aha. Jade lagash. Yes. Yes. Aha. Blashimbunasa. Thank you, Father. In Jesus' name we are praying. Ewani dakeje yan fe. Efi angeli sile. Awon angeli pombi. Ewo omo birin bi won se yo abere merin lare. Oluwa kini tumele yi oni iko mi eyi ni won pe ni abere aye. E ma wo bi o se feel e. Bayi loluwa merin si le je eyan 40. Gbogbo eyin ti won to abere aye si ara yin. Mo sole kana loruko baba to ma ti temi mimo. Jade lara wo.
1: Eyin omo Olorun ojo Sunday tin sumo isemeji la ni ojo Sunday isin alakoko gbogbo awon omo Olorun patapata lati omo odun meta la si ogun odun si 13 to 30 oh isin won bere ni ago meje igba ti o ba fi di 9 yo ti mo dogbon wale isin elekeji won bere ni ago mesan iyen fun gbogbo awon agbalagba adults lati 31 lo soke awon nu bere ni ago mesan igba ti o ba fi di bi 11:30 ti won no mo wale isiyen ise woli ran ni and mo fe fi kun bayi wipe in ta se nbi ni gbogbo sona church ni o se gbogbo nti n ba ni o mo se nu program ni o mo se to mo fe gbadua fun yin ni mama oni ya mi lenu in to fokan si ni rere o bere si jade fun o re ti oni tan le mo lai lai oluwa lo n fe se nu aye re.
2: Praise the Lord. Oruko mi ni Tawa Kalito Odumewu. Mo wa lati Ewela.
0: Ewela Leko.
2: Beni sir. O n pe mi ni Mama Ti.
0: Mama Ti.
2: Mo dupe baba mi mo fe ke dariji mi o. Mo fe ke dariji mi. Mo fe ke dariji mi toko toko yin. Tori mi fe ma gbo ohun yin tele. But ni
0: e
2: fe ma gbo ohun yin rara. Ti ba tin gbo ohun yin bayi ma pa ni. But njo ti ogun yin ma mu mi. Mo yi si 5:30 baba mi. Ogun yin mu mi o sise fun mi dola. O tun sise fun mi mo expect se baba mi gbogbo nkan t'Olorun se fun mi nu ijo yi mo dupe ore ore t'Olorun kokan se fun mi nu ijo yi baba mi mo ntole lati kekere
0: church
2: mo ntole lati kekere ti tu mo fi marry mo bi mo merin awon mo mi ti awon mo mi meji ti se yawo so ti ba ti lo sile won lo se omugo ma so fun yawo omo mi abi omo mi pe ago merin to ba ti le daro koja ago marun bayi mi ni jo nje he mi ni
0: je osan
2: ni ma ti jeun
0: le bodo ti je
2: beni titi ti oko mi de lo fi pade Jesu ko fi bu mi mo fe jeri ojo kan mo wa si Jesus ti e so fun wa pe angel yin sore fe yan kan pe ko je pe ko jade
0: o jade
2: pe ko jade mo de se ni kin jade bayi awon pastor ni mi ko ruko sile baba mi water bed n yaju fun odidi ose kan water bed o yaju ni ewe la woman kan tun jeri ni jo Thursday ipe ohun o to le mo emi yen ni so to to e awon to wo 64 won jeri iwo di ori t'Olorun se mora o to pa mora mo wa so pe leni ati gbogbo ti wa pe ma doju ti esunu aye mi Olorun ti segun fun mi o baba mi Olorun ti segun fun mi Olorun tu wa se ninu pe yi awon omo mi meji lo ti travel mo ro pe Jesus ti ni mo ti ma jeri mi pastor Ademola won ti wa yale mi si mimo o mo ti di landlady mo n gba 4 million pastor Demola is my witness because mo gba 3 million mo su e bayi baba mi ijo yi pe mi
0: eni su mama owo kini yun
2: eto mi ni mo gba
0: eto yin to ti la
2: bẹẹni then awon omo mi osoosu na n fun mi lowo ounje won ni ki ma sise but tori pe ma ni ki ma ka fi nkan fun nkan mo ti sisogun mi pastor madewala won ti wa ya si mi mo bo mo ro pe eri o ni kan mi le ni baba mi e ni doku e ni fi omo si
0: se wa be re question
2: mo dupe o sa
0: e to le mo
2: be ni sa lati kekere mi to le mo o tori mo lawon mi to nje mo ani kilo mo mi na si mi ni jeri tori tolorun se nu aye mi baba mi mi
0: amen mo ko to pe debi si olara mama kan to re to lo ntule to deny yen kan bi gbogbo nu e si ami eyan angeli adekile mudo saudi orun gbogbo ogun ti won gbede bi o ya wu ti pile ti pile in the name of Jesus ogun re wole ogun re wole mama yen ni mo ti ko le mo ti ko so awon eyan ma fun mi 4 million 3 million she operate in millions gbogbo eyin ti le ba wu ko gbogbo eyin te ba fe ko so ni 2027 ma ya ile esi mi mo ya shop we si mi mo mo wa like ti mama so won ni ti oko mi fi sun ko fi ojo kan bu mi ngbo ko won obun won ta won bi ye da ko mo bu yin ko se ti mo bu yan bi ti yin le so won se mo telo mi gbe wa yin awon ogun mo rili ogun abe pa to ogun oloro nbo ogun to bo wa bi ti ogun mama iba le se ti egbe si olenu won ni afun yin lowo ni te fi wa so nte so
2: daddy no rara sa o o di ti so mo wa digba virgin awon okunrin mo fe jerry but ko kan mi mo sha ni pe gbangba ni ma ti so nto lohun mi se so lewe nla mo fe ki gbogbo eyan mo pe yes ore tolohun se nu aye mi eyan ko o le se
0: bo ba se won na bo de ko lohun to tori owo ti won ba ni won fun o ibi ti nkan wa niyan gbogbo eyin ta jo wa nbi egan ni won ma pe mama yen ni to ba ti di ago merin awon bodo ti jeun ale so gbogbo to ti an ba fe to won o ti to ko to di 12 síbẹ̀ náà ogun yẹn ọ̀sẹ̀ bó ológun yìí ṣe ṣẹ́ mọ̀mọ́
2: through testimony àwọn ọmọ máa ń jáde lówe ńlá ẹni ọjọ́ kan náà ní sunday service ẹni gbogbo àwọn tó bá ń tọ̀ ní pé ká jáde mo kára jáde ni
0: mo
2: kára jáde ni èmi mo mọ̀kan tó ń ṣe mí mo kára jáde ni ẹsọ ọlọ́jọ́ yẹn pé wọn ò gbọdọ̀ dúró fún èèyàn pé ẹni tí nǹkan yẹn bá ń ṣe gangan ni kó jáde kọ́ má dúró fún ọmọ àbí kọ́ má dúró fẹ́ tó ń tọ̀lé gangan ni kó jáde mo wá kala jáde
0: wọn jáde wọn kala jáde ọjọ yẹn ni ọfà ìtìjú yẹn bọ́ọ̀lẹ̀ gbogbo ogun tó lè sọ fún yàn olówó nìyẹ léyìí gbogbo ogun tó lè báyàn sọ gbogbo ohun tó wí ibù ẹ̀gbọ́n ìtẹ́ ẹ̀ sọ gan fọlọ́hún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ wá bí lónìí ogun yẹn wọlẹ̀. Tinu ogo wonu ogo ogun to se yo ni wa mo gbogbo awon omo yin ni o gberi
3: amen
0: in to ku ti mo gile je yin loni
2: ah alafia ti foko bale
0: alafia
2: ben tori omo ni pa olodun ti wo mi son le ni mo mo eti mi agbari mi eti mi agbari mi omo mo
0: olodun si yin in ti mo fi kun ni pe atẹntọ baba yin sami e ma lo lalaafia idi ti mo fi n bere ni pe mo ri yin tẹ n lọ lu oko ki n tẹ n lọ ọmọ yin bẹnbẹ
2: bẹẹni citizen visa lọ fun august ni mo n bọ wa jẹri patapata citizen visa lọ fun so ngba to padà wálé tó wá mú ọkọ ẹ nọọsi ni ngba to padà wálé tó wá mú ọkọ àtàwọn ọmọ ẹ lo wa wale lo wa ni olohun te yin si ni ke ma si won mi mi won ko ma se kini fun won ko se fun itori olohun lo se ko lo se pari le yen fun mi though is half plot but mo ti landlady mo de ti ni tenant
0: e to ni tenant
2: mo ti ni tenant mo so fun pastor demola mo jeri ni ni ewe nla mo ti ni tenant
0: ya landlord ke di ya canada ke di ya uk ke di ya us eyi o ni yi pada o e si ni fi aisan lugba ashe ti mo be

0: Nice. Oh my God. Gbogbo yen di owo mejeji mo ri yin. Aso tele mi ati gbogbo adua ti mo ngba fun o kan si ami yo ba o lara mu. E wa so ni igba meje Oluwa da si mi na. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Emi mi mo da soro mi. Mo yonda aye mi fun o da si. Olorun wonu aye mi towo bo bo se wu o. Mo wa fe ko da si mi loruko baba ti omo ati temi mi mo. Gbogbo le bo fe bo ko o ni testimony. Bi se nlo niyan o, bi se nsele lojojumo niyan. Ijo wo lo tan radio to ni gbo ere. Ijo wo lo tan radio to ni gbo kawon eyan soro yin ayo. Iwo lo kan. Gbogbo omo Olorun ore to kan san, ida mewa to kan san Olorun da soro temi na. Ngbo ba dola ma to tesi waju. Gbogbo iyen mu ore Oluwa da soro mi. Account number church ni 19 66 36 38 73. E tun pe 19 66 36 38 73. Access Bank Comfort Life Mission International ni ogbe jade account number church ni bi yan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47. Comfort Life Mission International yo gbe jade First Bank niye Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook la ro kutukutu lola ni ago mefa bo wa foju kan mi live neat and direct Odekunle Epaphras woli lori afefe o ri mi kan lo si Odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa bo ago mefa bo 6:30 eyin omo Olorun ojo Sunday tin sumo isemeji la nini ojo Sunday isin alakoko gbogbo awon omo Olorun patapata lati omo odun meta la si ogun odun si 13 to 30 oh isin won bere ni ago meje igba ti o ba fi di 9 yo ti mo dogbon wale isin elekeji won bere ni ago mesan iyen fun gbogbo awon agbalagba adults lati 31 lo soke awon nu obere ni ago mesan igba ti o ba fi di bi 11:30 ti won nu mo wale iseyen ise woli ran ni and mo fe fi kun bayi wipe in ta n se nbi ni gbogbo sona church ni o se and gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oni ni won bi o oni lo mark wedding anniversary eyin te mark birthday yin loni na oye kunle e je ki n so tele bayi ni Oluwa wi eyan omo Olorun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti e je pa arin osu la wa ose ni o si fun o testimony to sori owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.
1: Splash FM 105.5

ti jẹ Albert. Olori ti jẹ Nifati. Aye gba mi Ayodele. Noro den kudos. Alaja mu Ibat Adedoyin. Bawo yen se nwole mo se ndupe lowo won. Oro re o. Oro awon agbalere fun ri eto fun teni. Sanwaina de alo. Eja pe kaluku sakiyesi. Ti mo ba yonda fun olori ewa to mi ko ma yanan na si waju si. Wasiu Busari oro po nu we kobo. Sebi latara kila yo wi ni o je ki wo le ja ewe lati fi ki agbo fomo re ti ba nse latara kila ye ma so ni o je o le wa egbo egbo ibepe ni waju o

0: to so si waju ni tun ma re ma wa ko kaluku wa seyin si ma je awa ba kan na mo oro die to foni la kare mo si gbagbe gbogbo awa ta ngbo eto yi pata omo lu abi ola kaye yan ni wa eja sagbeyewo re ai moye nkan to ye ka sun si waju lori e sugbon tori kini won we kini won fe so mo se gbegbe se gan won tin soro re oku orun gan won soro kan to wa se to tun benu aye ogun wo lo da sin bi ta jo wa yi o ti je ni yen o all right lo won ni le wo ko ni le ni o gba ta na le aya okay to ba ri be ngba na eyan duro sabara be ni agba jise te ran wa o
1: e da to ro fun ika
0: e wa ja su si waju die ni won ba
2: omo re a je ni be e ma ma se o bi ka su e ma ma se o
0: e je ngbi ejo ka lo sabala ile keji lori eto boya ka si koko se appreciation na ayo le ba gba wa daada onare waju mi ki owo ibile kaabo olori odo kaafata remi redo
3: ni ti omo gbare
0: omo ibile ti e ni
3: omo gbare
0: gidi e baba ni jebe olusola omo lara de banke e ke nse bayi ka le fi akoko yi ka fi ki eledun mare ko to di pe a ma sun si waju ka akoko ti won wa pere fa won agba won to bo sori eto ni pato ki oyin o to e je ki nse bayi na oh bo ni ka se rin o ledua oh my good god ke appreciation oluwa o se o ah oda to ba ri be ngba na ti mo pe le fe gan mi ori n to se sugbon
4: music on mdundo.com
0: oh my good god you abi de mi e kaabo e ke n lo akoko yi ko to di pe won lo se ka ipo lowo oja laarin iseju kan si meji e ke n fa asiko yi dupe lowo eledumare ninu osu kese ta wa yi opolopo awon egbe irin ajo eda nile ati leyin odi eledua kadara ko je pe osu won gan losu kesan je ti won si n sayeye ojo ibi taara ninu osu ta wa ninu eyi ewo e ma je ntan yi lati on the one to fi de ni ojo ayo ni fun wa tori pe oluwa mama o se orin ajo wa ni ti rere mo nbo
5: olorun lo so ngbogbo eda kan le ma tiraka
0: mo lo oluya de dokun mo ki yen ka baba mi o ti rin mo nbo mi o ti de
5: olorun lo so ngbogbo eda kan le ma tiraka
0: oluwa ise
6: lo so ngbogbo eda kan le ma tiraka
0: laye ajo ojo isimi to koja lo o so fun wa lori eto yi lose to koja olori e wa to mi ajiri ke ayajo ojo yen gan lojo bi ti mama wa dupe gidi lowo megberin ajo eda ateyo lulufe wa tara o de mu kori iwo owo to be ge
3: ani awo ni aka sora fun mi
0: won se kini
3: agba orin jade fun mi
0: won se orin
3: aro share studio
0: won lo studio
3: bani won sha orin ti ariya mi o wu ni
0: ariya o ki ti ori wu
3: ariya mi o wu gan rojo yen
0: iya
3: orun
0: iya
3: won pe awon ti a wa ninu irin ajo ajaye ariyan gida ni won
0: eh gidi ni won
3: orun
0: mo tun wa ninu irin ajo
3: ajaye
0: princess ola the gold nipa to di ojo isegun princess root amos ọkan náà ọmọ ẹgbẹ́ ìrìn àjò ẹ̀dá àyájọ ọjọ́ yìí bọ́ sí ọjọ́ orí kádùn ti màmá lọ́jọ́ de ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹsàn-án ìyẹn lọ́jọ́ ìjẹta tó kọjá yìí lúpọ̀ náà mo ti já ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ elédùmarè
5: ìyá
0: tó kádàrá kí ayẹyẹ orí kádùn míì lókè èèpẹ̀ ojú kò bá èmi náà nínú ayé nílò ni mo wá fẹ́ sọ inú tẹ́ ṣe fún wa ẹ̀wù wà lórí títàdúrà ní ká sọ àbí ti pè àbí ti text message àbí oríṣiríṣi post kálukú ń sẹ́ndì social media kódà gbogbo àwọn àgbàlagbà tún jọ mí lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló tún pè lére àwọn kan gba iléwì lọ́wọ́ ọ̀dájí kùtù àì àbí ohun tí mò ń sọ òye ọ̀rọ̀ ò tún tán síbẹ̀.

ni gan ni ke dan ireti yen pada kire bi owo la gugu abi amo to ngbo mi lasiko yi am be ru lule de Nigeria awon ile de kan wo san gangan na wa bayi awon kan je towo daji bere kile o mo awon kan wo lo wa le lo lasiko yi bari bi en gba na pa gbogbo re papo awon mo mejeji to bo hayi pa won yo pada nu aye awon para sodo awon to ni won ki wa sori eto injo mejo ki wa dupe awon mo ti wa na o si mara rinra awon na o ma sonu nu aye o oro jade ase si tele awon to fe dupe ka fa koko yi ka be si gbe ipe won kana je kin fast ko so yi pe gbo me gbe rin ajo ede je ka se bayi na bawo la ba tun si sa rin yen ti ba ya ni papapa bawo ni ka se rin o ke okay o da je kin se bayi mo bo ko to gbe pe yen gbo me gbe rin ajo ede pata pade apapo ni kope kope lagbare Eledumare keke ba ti se ni ipalemo fun ajodun odun keta to nkankun ni kope kope yi pade apapo ka foju sona ti ma tele wa ni platform bo se nlo e ma ba pade iyen duro be to nbere fun ati daparapo mo irin ajo eda afaye le latasiko ilu awon alase ti yonda fun wa Facebook page Irin Ajo Eda fans page o ti wa open lori Facebook eyi na le darapo mo wa nbe Irin Ajo Eda fans page e lo check e send the request friend request o granted bo ba se lo link le fe ni o e fe bere nkan kan ni o ise kan lo lori eto yi le gbo ye dada le fe bere alaye lori e awon to manage o ma salaye ti WhatsApp na o de duro ise n tesi waju ba rin yen se lohun o je ni eye je ka gbera bayi awon to ba fe dupe yen lokun ti mo a fi aye re le bayi ni papapa la si se tori ijoba asiko oya Eledumare.